0: sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkanku da wannan lokaci ga kanin labaran. Ofishin jakadancin Najeriya dake Afirka ta Kudu ya zargi ƴan sandan kasar da kisan ƴan Najeriya fiye da 30. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana shakku kan yiwuwar iya gudanar da zabe a wato a Sudan ta Kudu. India da China sun amince da warware rikicin kan iyakar dake tsakanin su tare da bunƙasa alaka. Yanzu kuma ga cikakken labaran. Bayan kisan wasu ƙarin ƴan Najeriya biyu a Afirka ta Kudu, wasu bayanai da jakadan Najeriya a ƙasar ke wallafawa a shafin sa na Facebook na nuna da cewa alƙaliman ƴan Najeriya da ƴan sanda suka kashe a ƙasar ta Afirka ta Kudu daga 2022 kawo yanzu ya haura 30. Jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu Femi Fani Kayode ya ce hatta yadda jami'an tsaron ƙasar ke azabtar da ƴan Najeriya idan an kama su koda da kankanin laifi ne a wasu lokutan kan kai ga asarar rayukan su. A cewar Fani Kayode, adadin na ƴan Najeriya fiye da 30 na dauke ne da iyakar waɗanda ke da takardu ko kuma waɗanda suka mutu a hannun jami'an tsaron kasar, yayin da a jumlace adadin ka iya haura 100 ciki har da wasu mutum 8 a shekarun nan kadai. A cewar jakadan, cikin adadin mutanen 8 na bana kadai, 4 daga cikin su ƴan sandan Afirka ta Kudu ne suka kashe su. Rundunar sojin Najeriya ta sanar da kisan ƴan ta'adda 18 a wasu hare-haren sama da dakarunta da ke cikin rundunar Operation Haɗin Kai ko kuma OPHK suka kaddamar kan maboyar ɓata garin a jihar Borno. Kakakin rundunar Muhammad Gani cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa da zanyin safiyar jiya Juma'a ne suka kaddamar da hare-haren a yankin Tumbunsa na jihar ta Borno, hare-haren da ke zuwa bayan shafe makonni suna tattara bayanan nasara game da maboyar ƴan ta'addan kuma sun yi nasara lalata tarin shirye-shiryen su. Makonni biyu bayan dakile yunkurin kifar da gwamnatin sojin Niger shugaban kasar Janar Abdraman Tchiani ya sanar da nadin sabon babban hafsan sojojin kasar. A watan jiya ne wasu tsirarun sojoji suka kai hare-hare sassa masu muhimmanci na birnin Yamai fadar gwamnatin a kokarin kifar da sojojin da ke mulki, sai dai jami'an tsaron kasar da taimakon sojin hayar Rasha sun dakile yunkurin tare da murkushe su. Da watan kafar talabijin ta Telisa Hel Abari Amiti da ke tabbatar da nadin da shugaba Tchiani ya yi a jiya Juma'a, ya ce an naɗa Brigadier Janar Mamani Sani ke a matsayin babban hafsan tsaro, sai kuma Brigadier Janar Abdurrahman Abuza Taka a matsayin babban hafsan soji. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa babu alamun samun sauyi a yiwuwar wanzuwar zaman lafiya ko daidaituwar lamuran siyasa a Sudan ta Kudu a daidai lokacin da ƙasar ke tunkarar zaɓe na farko a tarihin kafuwarta. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanar da aniyar shirya babban zaben ƙasar a ranar 15 ga watan Disamban shekarar nan, sai dai Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana fargabar gaza yiwuwar hakan sakamakon rashin samun daidaito ko kuma sauye-sauyen da ake buƙata gabanin iya kiran zaɓe. Shekaru 15 kenan tun bayan da Sudan ta Kudu ta balle daga Sudan tare da samun cikakken yanci, sai dai har yanzu bata samu zaman lafiya ba bayan da rikici tsakanin tsagin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar ya ta'azzara zuwa rikicin kabilanci. Eritrea ta zargi Habasha da wargaza zaman lafiyar yankin gabashin Afirka, kalaman da ke zuwa a wani yanayi da yakin cacar baka ya barke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna da ke kuryar gabashin Afirka. Ma'aikatar harkokin wajen Eritrea da kanta ta fitar da wata sanarwa da ke cewa Habasha na son tayar da yaki a yankin. Dakarun Eritrea sun taimaka wa sojojin Habasha yaki da ƴan tawayen Tigray har kusan shekaru biyu, sai dai tun bayan nasarar kawo ƙarshen yakin a ƙarshen shekarar 2022 alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami bayan da Eritrea ta zargi Habasha da yunkurin ƙwace mata tashar jiragen ruwan Assab. Alƙaliman gwamnatin jamhuriyar Congo na nuni da cewa adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola zuwa yammacin jiya Juma'a ya kai 2022, adadi mafi yawa da aka gani a baya-bayan nan a wani yanayi da annobar ta fantsama zuwa lardin kudancin Ubangi, wato lardi na 7 da yanzu haka ke fama da annobar cutar. kasashen India da China sun amince da aiki tare wajen warware rikicin da suke da juna akan iyakokin su inda a wata ganawar Prime Minister Narendra Modi da takwaransa shugaba Xi Jinping suka alkawarta wanzar rasamar lafiya a tsakanin su ma'aikatar harkokin wajen India da ke sanar da wannan aniya ta ce shugabannin biyu sun yi ganawa ta musamman a gefen taron kasashen kungiyar BRICS taron da New Delhi ke daukar nauyi a wannan karo wanda ne karan farko da shugaba Xi na China ke sanya kafa a makwabciyar kasar tasa tun bayan shekarar 2019 kuma zuwan shi India manuniya ce ta yiwuwar sulhunta kasashen biyu shugaba Donald Trump na Amerika yayi ikirarin cewa mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ba sa bukatar shigowar Amerika a yakin da suke tsakanin su da gwamnatin kasar mai samun goyen bayan manyan kasashe a cewar Trump yan tawayen da kansu suka kira Washington akan cewa kar ta shiga tsakani a sabon fadan bangarorin biyu yana mai cewa har yanzu ba su hana zirga-zirgar jiragen ruwa ba dan haka babu bukatar shigowar Amerika yan tawayen na Houthi tun a jiya Juma'a suka kwace iko da mashigin Bab al-Mandeb dake kan tekun Maliya yayin da suka zafafa harharakan dakarun gwamnatin ta Yemen kure ke sojojin na cigaba da mayar da martani daga yammacin gabar ruwan wani jirgin kasa da yayi hadari sakamakon sauka daga layin sa a arewa maso yammacin Faransa ya jikata mutane 44 ciki har da wani mutum daya dake cikin yanayi na rai kokwai mutu kokwai hukumomin kula da safarin jiragen kasa dake tabbatar da faruwar lamarin sun ce jirgin na dauke da fasinja 186 ne kuma ya taso ne daga Rouen zuwa Caen inda hadarin ya faru da misalin karfe 7 da mintuna 45 na daren jiya Barana zo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga kuma shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da saki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi. Kod mamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli shi dai gandun daji ke bantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu gandun dazuka na bada gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli musamman a fannin tsarkake iska daidaita yanayi da kuma kare kasa daga zaizayewa haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da hadiye gubar carbon dioxide kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun hada da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon hana ruwan sama ko iska wucewa da kasar noma da kuma tace ruwa a cikin kasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunkasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari yayi mana karin bayani kan gandun dazuka da gudunmawar su ga muhalli
3: Nigeria tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dajijjuka iri-iri kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dajijjukan da muke ciki yanzu misali idan mun dauke kudancin Nigeria da mu samu mafi yawanci kurmi ne abinda Bature yake kira basement complex idan mun duba kuma tsarin arewacin Nigeria da mu samu Sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can wato wanda ake kira chat formation idan muka duba a Nigeria muna da dajujjuka daban-daban yanzu na dauko misali dan fara da nawa shine Yankari gandun daji ne wanda tana da fadin muradda ₦244.10 a wannan dajin kawai idan mun duba gefen mu Lamebura mun iyaka da Falgore ita ma babban daji ne sannan bayan Falgore anan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa wanda ita ma tana da fadi sosai in muka shiga akwai dajin sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River, akwai sauran dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyan su kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
4: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dajujjuka?
3: To wayannan dajujjuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikinta. Misali kamar gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu kamar abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kamar a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi. Motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su ma suna ba da nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
4: Kamar zamu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
3: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassa da bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
0: Muhallinka, rayuwarka.
2: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
5: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. A'a, akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri inda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban. Ballantana a ce gandun dajin Yankare, inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko, akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gansu ka dan ji murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abun da ke faruwa. To dan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun daji, zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatan ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kokolwar mutum har kaga ya ji dadi sanan na uku a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito sai ka ji ka daban ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu gajiya babu wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi sai ka ji saka yau kake sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani kokolosa yafi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa cikin dazuzzukan sanan again akwai su tsirrai wanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi
4: yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun dauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa ne wannan tambayar saboda akwai waɗanda suka ji kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma yaya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
5: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suke suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya dauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
1: muhallinka rayuwarka
2: daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana
4: kamar yake nan kake nufi
6: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawajinsa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awan yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagayata kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiwo bane kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwansa da ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka gan sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka bai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne batun da akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani har yana dan kamancecce ne da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba zaka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
2: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin maye guraben nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
7: na zo Yankari kuma na zo a wani irin lokaci da Allah shi ne zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangiji ya kawo wannan zamani sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
8: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abun da ya kawo koma bayan dajin
7: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Malam Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobi in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani
0: hallinka rayuwarka
2: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
9: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana ɓannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lallai kuwa
8: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
9: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji gaskiya muna da babban matsalan mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abunan. To yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su, muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
4: Me jawo haka a ganin ka?
9: Yawa, masha Allah. A lokacin akwai karancin tsaro, a wancan lokacin kenan sun kaura.
4: Wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
9: Sosai, dabbobin mu suna kaura suna fita. Ko da an sun fita in za su yi ta Yobe, mukan je duku mu dawo da su. Hakan za su fita su yi Taraba, su yi ta Cameroon, mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobin mu suna kaura, sukan fita kuma suna dawowa.
4: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
9: Zahiri, akwai dabbobi daban, more especially sashen tsuntsaye, waɗanda ba 'yan nan bane. Wasu sukan zo su ci rani ne a nan, sannan sai su koma. Kamar alal misali, akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England, ana ce da su white stock. Su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can, sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu, sannan sai su koma. Dan in sun zauna a can, kankaran yakan kashe su, suna kenan.
2: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a, musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: Tuma da la da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.

0: aka bukatar shigowar Amurka. Yan tawaye na hututun a jiya Juma'a suka kwace iko da mashigin Bab al-Mandeb dake kan tekun Maliya yayin da suka zafafa harharakan dakarun gwamnatin Yemen gure yake sojojin na cigaba da mayar da martani daga yammacin gabar ruwan. Wani jirgin kasa da yayi hadari sakamakon sauka daga layin sa a arewa maso yammacin Faransa ya jikata mutane 44 ciki har da wani mutum daya dake cikin yanayi na rai kokwai mutu kokwai. Hukumomin kula da safarin jiragen kasa dake tabbatar da faruwar lamarin sun ce jirgin na dauke da fasinja 186 ne kuma ya taso ne daga Rouen zuwa Caen inda hadarin ya faru da misalin karfe 7 da mintuna 45 na daren jiya. Na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga kuma shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun haɗa da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Yayi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawarsu ga muhalli.
2: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun dauke kudancin Najeriya, da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya, da mu samu sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira chat formation. Idan muka duba a Najeriya, muna da dazuka daban-daban. Yanzu na dauko misali, zan fara da nawa, shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da fadin muradda 2,244 da indigo 10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefen mu Lamebura, mun iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da fadi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River akwai sauran dazuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dazuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dazuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke dawainiyansu kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
3: Menene gudunmawar su ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
2: To wayannan dazuzzuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhalli da kuma mutanen rayukan da suke cikinta. Misali kamar gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskansa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalan mu kaman abin da ya shafi shakan numfashi canjin yanayi da sauransu kaman a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan ƙara yana nan a abubuwan murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su suma suna bada nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban to saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100% wanda kuma suna bamu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan
3: kamar zamu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu
2: eh akwai kalubale na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishoyi akwai mafarauta da suke matsawa namun daji sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurbata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu a ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki shine babban kalubalen da muke fuskanta
4: hallinka rayuwarka
1: wasu karin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaka da sauran fa'idoji sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na daukar gandun daji a matsayin wajen shakatawa ko bude ido kawai ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba Malam Dallami Adamu jami'i ne a kungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya ya tabo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli
5: da yawa mutane suna ganin zuwa yawon bude idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kudin banza ko kuma yana da kudin da ba zai amfani da su ba ko kuma yana ganin ya samu kudi da yawa zai iya wannan ba a akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabudin ilimi ne ka canja wuri zuwa wani wuri idda baka saba rayuwa ba sai ka kai kaga ka zama wani abu daban ballantana a ce gandun dajin yankare inda ya kunshi abubuwa da dama na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai idan ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takaddu ko a waɗansu mujallu irin su giwa irin su zaki irin su gwammaza da dai shauransu wasu gogaye da biroyi duk gabaki dai akan same su a wannan wuri wanda ba safai kakan gan su ba inda kake rayuwa so kaga nan dan canjin rayuwa yau ka gan su ka dan jin murna ka dan yi farin ciki kaga dan wani abin da ke faruwa to dan wani abin da kake samu kwakwalwarka yana jin dadi kwakwalwarka na samun nutsuwa kwakwalwarka yana samun hutu sa'annan abu na biyu shine gandun daji zaka ga ji zaka ga daji kaga bishiyoyi kala kala kaga ganyayyaki kala kala kaga tsirrai kala kala dama idanu yana bukatun ya ga abubuwa kala kala ba abin da ya saba gani kullum ba to wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji dadi sannan na uku a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito sai ka ji ka daban ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu gajiya babu wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi sai ka ji saka yau kake sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani kwakwalwarsa yafi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan sanan again akwai wasu tsirrai wanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutun yake samu wanda jikin mutun yana amfanuwa da wannan yanayi
3: yau me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun dauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa ne wannan tambayar saboda akwai waɗanda suka ji kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma yaya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
5: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suke suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya dauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
6: muhallinka rayuwarka
1: daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halarce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri Musa Muhammad Dambam wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji kuma a cewarsa ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama
7: duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar kasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya kara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara kanana
3: kamar ya kenan kake nufi
7: yawa shi wato dabba wanda yake zauna a gandun daji ka ganshi yana shawajin sa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awan yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiwo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa da ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka wai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani gun har yana dan kamanceceniya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba za ka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwo a gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa za ka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba za ka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba za ka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke yawan shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma da ban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa da ban yake yanayin lafiyarsa da ban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje da kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
6: muhallinka rayuwarka
1: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallinsu ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
8: na zo Yankari kuma na zo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamani sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
9: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abun da ya kawo koma bayan daji
8: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Mala Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobi in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani
4: hallinka rayuwarka
1: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani kauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
10: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lalle kuwa
9: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
10: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu wadanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji gaskiya muna da babban matsalan mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan to yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350 amma yanzu sai sa'a muna da 70
9: me jawo haka a ganin ka
10: yawa masha Allah a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura
9: to sukan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan
10: sosai dabbobin mu suna ƙara suna fita ko da an sun fita in za su yi ta yobe mukan je duku mu dawo da su hakan za su fita su yi taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin taraba mu koro su mu dawo irin su giwaye da sauransu dabbobin mu suna ƙaura sukan fita kuma suna dawowa
9: kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu ƙasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji
10: zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan bane ko su kan zo su ci rani ne anan sannan sai su koma kamar alal misali akwai tsuntsaye da ke zuwa daga England ana ce da su white top su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma dan in sun zauna a can kankaran yakan kashe su snow kenan
1: amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranar sa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwar su kyautata yanayin muhallin su tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilin mu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawar sa wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
0: tuma da la da fatan an ji dadin wannan shiri sai kuma mu shakata

Umaru Madalla da fatan an nishadantu. Da haka ne kuma labarin ya kawo karshe sai dai kafin mu salama ga maimaicin muhimman kanin su. Kun ji da ofishin jakadancin Najeriya dake Afirka ta Kudu ke zargin ƴan sandan kasar da kisan ƴan Najeriya fiye da 30. Kun kuma ji da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana shakku kan yiwuwar iya gudanar da zabe a Sudan ta Kudu. A gefe guda kun ji da India da China suka amince da warware rikicin kan iyakar dake tsakanin su. Tare da bunƙasa alaka a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da injiniyan mu na wannan dare Mustafa Adebisi sunana Azima Bashir Amin da na gabatar ke cewa mu kwana lafiya.

0: daidai agogon Najeriya da jihar kamar Chadi takwas kenan agogon Tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran Ofishin jakadancin Najeriya dake Afirka ta Kudu ya zargi ƴan sandan kasar da kisan ƴan Najeriya fiye da 30. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana shakku kan yiwuwar iya gudanar da zabe a wato a Sudan ta Kudu. India da China sun amince da warware rikicin kan iyakar dake tsakanin su tare da bunƙasa alaka. To yanzu kuma ga cikakken labaran bayan kisan wasu karin ƴan Najeriya biyu a Afirka ta Kudu wasu bayanai da jakadan Najeriya a kasar ke wallafawa a shafin sa na Facebook na nuna da cewa alƙaliman ƴan Najeriya da ƴan sanda suka kashe a kasar ta Afirka ta Kudu daga 2022 kawo yanzu ya haura 30 jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu Femi Fani Kayode ya ce hatta yadda jami'an tsaron kasar ke azabtar da ƴan Najeriya idan an kama su koda da kankanin laifi ne a wasu lokutan kan kai ga asarar rayukansu a cewar Fani Kayode adadin na ƴan Najeriya fiye da 30 na dauke ne da iyakar waɗanda ke da takardu ko kuma waɗanda suka mutu a hannun jami'an tsaron kasar yayin da a jumlace adadin ka iya haura 100 ciki har da wasu mutum 8 a shekarun nan kadai a cewar jakadan cikin adadin mutanen 8 na bana kadai hudu daga cikin su ƴan sandan Afirka ta Kudu ne suka kashe su Rundunar sojin Najeriya ta sanar da kisan ƴan ta'adda 18 a wasu hare-haren sama da dakarunta da ke cikin rundunar Operation Haɗin Kai ko kuma OPHK suka kaddamar kan maboyar bata garin a jihar Borno. Kakakin rundunar Muhammad Gani cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa da zanyin safiyar jiya Juma'a ne suka kaddamar da hare-haren a yankin Tumbunsa na jihar ta Borno hare-haren da ke zuwa bayan shafe makonni suna tattara bayanan nasara game da maboyar ƴan ta'addan kuma sun yi nasarar lalata tarin shirye-shiryen su makonni biyu bayan dakile yunkurin kifar da gwamnatin sojin Niger shugaban kasar General Abdraman Tchiani ya sanar da nadin sabon babban hafsan sojojin kasar a watan jiya ne wasu tsirarun sojoji suka kai hare-hare sassa masu muhimmanci na birnin Yamai fadar gwamnatin a kokarin kifar da sojojin da ke mulki sai dai jami'an tsaron kasar da taimakon sojin hayar Rasha sun dakile yunkurin tare da murkushe su da watan kafar talabijin ta Telisa Hel Abari Amiti da ke tabbatar da nadin da shugaba Tchiani ya yi a jiya Juma'a ya ce an nada Brigadier General Mamani Sani ke a matsayin babban hafsan tsaro sai kuma Brigadier General Abdurrahman Abuza Taka a matsayin babban hafsan soji Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa babu alamun samun sauyi a yiwuwar wanzuwar zaman lafiya ko daidaituwar lamuran siyasa a Sudan ta Kudu a daidai lokacin da kasar ke tunkarar zabe na farko a tarihin kafuwarta. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanar da aniyar shirya babban zaben kasar a ranar 15 ga watan Disamban shekarar nan. Sai dai Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana fargabar gaza yiwuwar hakan sakamakon rashin samun daidaito ko kuma sauye-sauyen da ake bukata gabanin iyakirin zaben. Shekaru 15 kenan tun bayan da Sudan ta Kudu ta balle daga Sudan tare da samun cikakken yanci sai dai har yanzu bata samu zaman lafiya ba bayan da rikici tsakanin tsagin shugaba Salva Kiir da mataimakin sa Riek Machar ya ta'azzara zuwa rikicin kabilanci. Eritrea ta zargi Habasha da wargaza zaman lafiyar yankin gabashin Afirka kalaman da ke zuwa a wani yanayi da yakin cacar baka ya barke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna da ke kuryar bashin Afirka. Ma'aikatar harkokin wajen Eritrea da kanta ta fitar da wata sanarwa da ke cewa Habashan na son tayar da yaki a yankin. Dakarun Eritrea sun taimaka wa sojojin Habasha yaki da ƴan tawayen Tigray har kusan shekaru biyu sai dai tun bayan nasarar kawo ƙarshen yakin a ƙarshen shekarar 2022 alaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami bayan da Eritrea ta zargi Habasha da yunkurin kwace mata tashar jiragen ruwan Assab. Alƙaliman gwamnatin jamhuriyar Congo na nuni da cewa adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola zuwa yammacin jiya Juma'a ya kai 2022 adadi mafi yawa da aka gani a baya-bayan nan a wani yanayi da annobar ta fantsama zuwa lardin kudancin Ubangi wato lardi na 7 da yanzu haka ke fama da annobar cutar. kasashen India da China sun amince da aiki tare wajen warware rikicin da suke da juna akan iyakokin su inda a wata ganawar Prime Minister Narendra Modi da takwaransa shugaba Xi Jinping suka alkawarta wanzar rasamar lafiya a tsakanin su ma'aikatar harkokin wajen India da ke sanar da wannan aniya ta ce shugabannin biyu sun yi ganawa ta musamman a gefen taron kasashen kungiyar BRICS taron da New Delhi ke daukar nauyi a wannan karo wanda ne karan farko da shugaba Xi na China ke sanya kafa a makwabciyar kasar tasa tun bayan shekarar 2019 kuma zuwan shi India manuniya ce ta yiwuwar sulhunta kasashen biyu shugaba Donald Trump na Amerika yayi ikirarin cewa mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ba sa bukatar shigowar Amerika a yakin da suke tsakaninsu da gwamnatin kasar mai samun goyen bayan manyan kasashe a cewar Trump yan tawayen da kansu suka kira Washington akan cewa kar ta shiga tsakani a sabon fadan bangarorin biyu yana mai cewa har yanzu ba su hana zirga-zirgar jiragen ruwa ba dan haka babu bukatar shigowar Amerika yan tawayen na Houthi tun a jiya Juma'a suka kwace iko da mashigin Bab al-Mandeb dake kan tekun Maliya yayin da suka zafafa harakan dakarun gwamnatin ta Yemen kure ke sojojin na cigaba da mayar da martani daga yammacin gabar ruwan wani jirgin kasa da yayi hadari sakamakon sauka daga layin sa a arewa maso gabacin Faransa ya jikata mutane 44 ciki har da wani mutum daya dake cikin yanayi na rai kwakwai mutukakwai hukumomin kula da safarin jiragen kasa dake tabbatar da faruwar lamarin sun ce jirgin na dauke da fasinja 186 ne kuma ya taso ne daga Rouen zuwa Caen inda hadarin ya faru da misalin karfe 7:45 na daren jiya Barana zo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga kuma shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi. Kod mamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli shi dai gandun daji ke bantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu gandun dazuka na bada gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli musamman a fannin tsarkake iska daidaita yanayi da kuma kare kasa daga zaizayewa haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da hadiye gubar carbon dioxide kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun hada da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon hana ruwan sama ko iska wucewa da kasar noma da kuma tace ruwa a cikin kasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunkasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari yayi mana karin bayani kan gandun dazuka da gudunmawar su ga muhalli
2: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dajijjuka iri-iri kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dajijjukan da muke ciki yanzu misali idan mun dauke kudancin Najeriya da mu samu mafi yawanci kurmi ne abinda Bature yake kira basement complex idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya da mu samu Sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can wato wanda ake kira chat formation idan muka duba a Najeriya muna da dajujjuka daban-daban yanzu na dauko misali dan fara da Nawa shine Yankari gandun daji ne wanda tana da fadin muradda 2244.10 a wannan dajin kawai idan mun duba gefen mu Lamebura mun iyaka da Falgore ita ma babban daji ne sannan bayan Falgore anan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa wanda ita ma tana da fadi sosai in muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River, akwai sauran dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu, kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
3: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dajujjuka?
2: To wayannan dajujjuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikin ta. Misali kaman gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu, kamar abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kamar a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi, motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su su ma suna ba da nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
3: Kamar za mu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
2: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
0: Muhallinka, rayuwarka.
1: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
4: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri inda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban, ballantana a ce gandun dajin Yankare inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gansu ka dan ji murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abun da ke faruwa. To dan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun daji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatan ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kokolwar mutum har kaga ya ji dadi sanan na uku a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito sai ka ji ka daban ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu gajiya babu wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi sai ka ji saka yau kake sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa yafi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan sanan again akwai su tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi
3: yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun dauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa ne wannan tambayar saboda akwai waɗanda sukan je kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
4: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya dauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
5: muhallinka rayuwarka
1: daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana
3: kamar ya kenan kake nufi
6: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawaginsa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagayata kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiwo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan ga tanan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka bai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani har yana dan kaman cecceniya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba zaka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kaman yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
5: muhallinka rayuwarka
1: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin na dawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka dake Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicin sa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
7: na zo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamani sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
3: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yi wa dajin kutse baka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
7: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Malam Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani
0: hallinka rayuwarka
1: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
8: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lalle kuwa
3: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
8: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji gaskiya muna da babban matsalan mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan to yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350 amma yanzu sai sa'a muna da 70
3: me jawo haka a ganinka
8: yawa masha Allah a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura
3: wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan
8: sosai dabbobin mu suna kaura suna fita ko da sun fita in za su yi ta yobe mukan je duku mu dawo da su hakan za su fita su yi taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin taraba mu koro su mu dawo irin su giwaye da sauransu dabbobin mu suna kaura sukan fita kuma suna dawowa
3: kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji
8: zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan bane ko sukan zo su ci rani ne anan sannan sai su koma kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England ana ce da su white stock su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma dan in sun zauna a can kankaran yakan kashe su snow kenan
1: amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: Tumadala da fatan an ji daɗin wannan shiri sai kuma mu shakata.

0: zai iya downloading film din da ya ga zai kalla wani sabo ko tsoho ko wata waka in zaka ji ko karatun Qur'ani duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je cinema kalla ba kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda zaka ci sauki abin da kake so iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
1: Sunana Umar Ibrahim, ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yadda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting, in kuma aka saki abu sai ka jira har wata shekara kafin ma ya iso gare ku. To amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa, zaka iya streaming kana daga gurin da kake, ko waka ce kake so zaka iya ka downloading din ta ka aje yanda ka ji lokacin da kake so. Kuma su wayannan CD din ba sa baci saboda komai ya koma na zamani digital inda tura suke kira. To ko a yaushe kake so ka kalla abu zaka kalla, kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya ga clear, kuma ba irin na da da yake skipping ko yake baci ba.
2: Sunana Hafiz Muhammad. A ci gaba da yanzu a wannan zamani ba zai ki dayo ba kowane angle ka duba. Kamar misali, da sai ka jira wata-wata ka je ka sayo Stardust ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla ka ji a ita abin nan a ita jira, ko kuma waka ne kake so sai ka je ka yi selection a yi maka. Yanzu duka za ka yi downloading, sannan musamman Radio France wani program da suke yi tarihin Afirka, mun samu ilimi ba ka je library ba ba komai ba, kawai da kada downloading ko ka shiga app din su kawai zaka ji tarihi komai cikakke 100% wadatarwa kana zaune a ɗakin ka. Ba za su ki dayo ba ci gaba da aka samu na wannan na

0: Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan rana za ku ji mu dauke da yadda tasirin gidajen kallo ko kuma sinimu ke ci gaba da zurarewa duk da tashi da suka yi a shekarun baya. Muna tafi da tattaunawa da Mamman Lukumanu Sule, wani fitaccen makadin jita a Jamhuriyar Nijar. A sashenmu na Kannywood kuma mun duba yadda ake ci gaba da caccakar ƴaƴan masana'antar da yin biris da juna idan wani ya fada cikin matsala bayan rasuwar jaruma Zee Diamond. Waɗannan da ma wasu labaran na nan cikin wannan shiri, sai a biyo mu. Madalla. A shekarun baya, alal misali 1960 da 1970 ya zuwa 1990, gidajen haskaka fina-finai wato sinima sun yi tashi a matsayin guraren ɗaukakewa da shakatawa wajen kallace-kallace na fina-finai akasari na India, Kabuyi da China. A wancan lokaci dai akan gwamutsu ne tsakanin matasa da magidanta don yin wannan kallo ko kuma tafiyar da gidajen na sinimu. Duk da irin rawar da wannan sana'a ke takawa wajen ɗebewa jama'a kewa, sanya nishadi da kuma samar da kuɗaɗen shiga, sannan a hankali gidajen sinimu sun mutu muris sakamakon dalilai da dama. Wasu daga cikin manyan dalilan sun haɗar da yadda akwatin talabijin ya yawaita a gidajen jama'a, don haka babu buƙatar zuwa gidan kallo da sauransu. Umaru Olu, guda ne daga cikin mutanen da suka yi fice a yawon gidajen sinimu a waɗancan shekaru, ya ce fasahohin zamani sun taka rawa ainihin wajen yi wa sinima ƙanshin mutuwa.
1: To lokacin da nake samantaka na shiga sinima, abin da ya kama daga New Era, Scala, Rex, sai Kwararrafa su ne gidajen sinima da nake fiye zuwa.
2: Kamar sau nawa a rana ake nuna hotunan fina-finai a sinimo a lokacin?
1: Lokacin da ana nuna sinima da daddare ne. To daga baya kuma aka koma nunawa ƙarfe 3:30-6. To bayan haka kuma ana nan ya zama ranar Lahadi za a yi 10:30 da rana kuma ƙarfe 3:30 zuwa yamma bayan na dare.
2: A lokacin wani fina-finai ne suka fi jan hankalinka da yake sa kake shiga?
1: A wannan lokaci muna kallon fim ɗin Room da India da kuma Kabuyi, don a wannan lokacin su ne suka fi abinnan shakatar da mutane.
2: Gashi a wannan zamani a ganinka ne dakile kallon sinimomi?
1: Abin da ya dakile kallon sinima yanzu gidan kowa da shi, a hannu ma da shi, inda yanzu zamani ya canja na waya duk fitin da kake bukata, inda ka danna ka bukace shi za su turo maka da shi ta waya. Akwai wannan kwando da ake amfani da shi na satellite yanzu, shi ma a gidaje ko ina duk tacen da kake so ka kalla za ka yi zoomin ɗinsa ka samu ka kalli abin da kake so.
2: Akwai sinimomi da ka kirga mana kamar su Kwararrafa, Rex Cinema, New Era da Scala. Yanzu tunda kana garin Jos, kana ga waɗannan wuraren me aka maida su?
1: Duk kamar Scala shi an riga ma an maida shi coci, Rex Cinema shi kuma sun maida shi kasuwa, New Era Cinema shi ma yanzu sun maida shi wani ma'aikata ne. Kwararrafa ne yake nan a rufe yanzu, ba a san masu shi me za su yi da shi ba.
0: Wakilinmu na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangarsu game da gidajen kallo.
3: Sunana Muhammad Ibrahim, mazaunin garin Jos. A zamanin yanzu da na taso, abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop. Saboda komai yanzu ba kamar kallon fim ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba. Mutum in ya riga ya sa data kawai a wayan shi ko laptop, zai iya downloading fim inda ya ga zai kalla, wani sabo ko tsoho ko wata waka in zaka ji ko karatun Qur'ani, duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba. Kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda zaka sauke abin da kake so. Iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
4: Okay, sunana Umar Ibrahim.
3: ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yadda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo, sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting. In kuma aka saki abu sai ka jira har wata shekara kafin ma ya iso gare ku. To amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa, za ka iya streaming kana daga gurin da kake, ko waka ce kake so za ka iya ka downloading ɗinta ka aje yadda ka ji lokacin da kake so. Kuma su wa'innan CD ɗin ba sa ɓaci, saboda komai ya koma na zamani digital, inda tura suke kira. To ko a yaushe kake so ka kalla abu za ka kalla, kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya. Ga kiliya kuma ba irin na da da yake skipping ko yake ɓaci ba.
4: Sunana Hafiz Muhammad. Ci gaba da ya zo a wannan zamani ba zai ki dayu ba, kowane angle ka duba. Kamar misali, da sai ka jira wata-wata ka je ka sayo Stardust ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi, ka kalla ka ji a yi ta abin nan, a yi ta jira. Ko kuma waka ne kake so, sai ka je ka yi selection a yi maka. Yanzu duka za ka yi downloading, sannan musamman Radio France, wani program da suke yi tarihin Afirka, mun samu ilimi, ba ka je library ba, ba komai ba, kawai da ka da downloading ko ka shiga app din su, kawai za ka ji tarihin komai cikakke 100% wadatarwa. Kana zaune a ɗakinka, ba za su ki dayuwa. Ci gaba da aka samu na wannan na

0: to sinima sun yi tashi a matsayin guraren dauke kewa da shakatawa wajen kallace-kallace na fina-finai akasari na India, Kabuyi da China. A wancan lokaci dai akan gwamutsu ne tsakanin matasa da magidanta don yin wannan kallo ko kuma tafiyar da gidajen na sinimu. Duk da irin rawar da wannan sana'a ke takawa wajen ɗebewa jama'a kewa, sanya nishadi da kuma samar da kudaden shiga, sannan a hankali gidajen sinimu sun mutu muris sakamakon dalilai da dama. Wasu daga cikin manyan dalilan sun haɗar da yadda akwatin talabijin ya yawaita a gidajen jama'a, don haka babu buƙatar zuwa gidan kallo da sauransu. Umar Olu, guda ne daga cikin mutanen da suka yi fice a yawon gidajen sinimu a waɗancan shekaru, ya ce fasahohin zamani sun taka rawa ainun wajen yi wa sinima ƙanshin mutuwa.
1: To lokacin da nake samantaka na shiga sinima, abin da ya kama daga New Era, Scala, Rex, sai Kwararrafa su ne gidajen sinima da nake fiye zuwa.
2: Kamar sau nawa a rana ake nuna hotunan fina-finai a sinimo a lokacin?
1: Lokacin da ana nuna sinima da daddare ne. To daga baya kuma aka koma nunawa ƙarfe 3:30 to 6. To bayan haka kuma ana nan ya zama ranar Lahadi za a yi 10:30. 10:30 da rana kuma ƙarfe 3:30 zuwa yamma bayan na dare.
2: A lokacin wani fina-finai ne suka fi jan hankalinka da yake sa kake shiga?
1: A wannan lokaci muna kallon fim ɗin Room da India da kuma Cowboy, don a wannan lokacin su ne suka fi abinnan shakatar da mutane.
2: Gashi a wannan zamani a ganinka ne dakile kallon sinimomi?
1: Abin da ya dakile kallon sinima yanzu gidan kowa da shi, a hannuma da shi, inda yanzu zamani ya canja na waya duk fitin da kake bukata, inda ka danna ka bukace shi za su turo maka da shi ta waya. Akwai wannan kwando da ake amfani da shi na satellite yanzu, shi ma a gidaje ko ina duk tacin da kake so ka kalla za ka yi zoomin ɗinsa ka samu ka kalli abin da kake so.
2: Akwai sinimomi da ka kirga mana kamar su Kwararrafa, Rex Sinima, New Era da Scala. Yanzu tunda kana garin Jos, kana ga waɗannan wuraren me aka maida su?
1: Duk kamar Scala shi an riga ma an maida shi coci, Rex Sinima shi kuma sun maida shi kasuwa, New Era Sinima shi ma yanzu sun maida shi wani ma'aikata ne. Kwararrafa ne yake nan a rufar yanzu, ba a san masu shi me za su yi da shi ba.
0: Wakilinmu na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangarsu game da gidajen kallo.
3: Sunana Muhammad Ibrahim, mazaunin garin Jos. A zamanin yanzu da na taso, abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop, saboda komai yanzu ba kamar kallon fim ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba. Mutum in ya riga ya sa data kawai a wayan shi ko laptop, zai iya downloading fim inda ya ga zai kalla wani sabo ko tsoho ko wata waka in zaka ji ko karatun Qur'ani, duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba. Kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda zaka sauke abin da kake so. Iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
4: Sunana Umar Ibrahim, ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yadda zamani ya juya, a lokacin da kafin mu yi kallo sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo, ko kuma sai an yi renting. In kuma aka saki abu sai ka jira har wata shekara kafin ma ya iso gare ku. To amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa, za ka iya streaming kana daga gurin da kake, ko waka ce kake so za ka iya ka downloading ɗinta ka aje yanda ka ji lokacin da kake so. Kuma su wa'innan CD ɗin ba sa ɓaci, saboda komai ya koma na zamani digital, inda tura suke kira. To ko a yaushe kake so ka kalla abu za ka kalla, kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya, ga clear kuma ba irin na da da yake skipping ko yake ɓaci ba.
5: Sunana Hafiz Muhammad. A ci gaba da ya zo a wannan zamani ba zai ki dayu ba, ko wani angle ka duba. Kamar misali, da sai ka jira wata-wata ka je ka sayo Stardust ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla ka ji a yi ta abin nan, a yi ta jira, ko kuma waka ne kake so sai ka je ka yi selection a yi maka. Yanzu duka za ka yi downloading, sannan musamman Radio France, wani program da suke yi tarihin Afirka, mun samu ilimi, ba ka je library ba komai ba, kawai da ka da downloading ko ka shiga app din su kawai za ka ji tarihi komai cikakke 100% wadatarwa. Kana zaune a ɗakinka, ba za su ki dayu ba. Ci gaba da aka samu na wannan na

0: Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan rana za ku ji mu dauke da yadda tasirin gidajen kallo ko kuma sinimu ke ci gaba da zurarewa duk da tashi da suka yi a shekarun baya. Muna tafi da tattaunawa da Mamman Lukumanu Sule, wani fitaccen makadin jita a Jamhuriyar Nijar. A sashenmu na Kannywood kuma mun duba yadda ake ci gaba da caccakar 'ya'yan masana'antar da yin biris da juna idan wani ya fada cikin matsala bayan rasuwar jaruma Zee Diamond. Waɗannan da ma wasu labaran na nan cikin wannan shiri, sai a biyo mu. Madalla. A shekarun baya, alal misali 1960 da 1970 ya zuwa 1990, gidajen haskaka fina-finai wato sinima sun yi tashi a matsayin guraren ɗaukakewa da shakatawa wajen kallace-kallace na fina-finai akasari na India, Kabuyi da China. A wancan lokaci dai akan gwamutsu ne tsakanin matasa da magidanta don yin wannan kallo ko kuma tafiyar da gidajen na sinimu. Duk da irin rawar da wannan sana'a ke takawa wajen ɗebewa jama'a kewa, sanya nishadi da kuma samar da kuɗaɗen shiga, sannan a hankali gidajen sinimu sun mutu muris sakamakon dalilai da dama. Wasu daga cikin manyan dalilan sun haɗar da yadda akwatin talabijin ya yawaita a gidajen jama'a, don haka babu buƙatar zuwa gidan kallo da sauransu. Umaru Olu, guda ne daga cikin mutanen da suka yi fice a yawon gidajen sinimu a waɗancan shekaru, ya ce fasahohin zamani sun taka rawa ainihin wajen yi wa sinima ƙanshin mutuwa.
1: To lokacin da nake samantaka na shiga sinima, abin da ya kama daga New Era, Scala, Rex, sai Kwararrafa su ne gidajen sinima da nake fiye zuwa.
2: Kamar sau nawa a rana ake nuna hotunan fina-finai a sinimo a lokacin?
1: Lokacin da ana nuna sinima da daddare ne. To daga baya kuma aka koma nunawa ƙarfe 3:30-6. To bayan haka kuma ana nan ya zama ranar Lahadi za a yi 10:30 da rana kuma ƙarfe 3:30 zuwa yamma bayan na dare.
2: A lokacin wani fina-finai ne suka fi jan hankalinka da yake sa kake shiga?
1: A wannan lokaci muna kallon fim ɗin Room da India da kuma Kabuyi, don a wannan lokacin su ne suka fi abinnan shakatar da mutane.
2: Gashi a wannan zamani a ganinka ne dakile kallon sinimomi?
1: Abin da ya dakile kallon sinima yanzu gidan kowa da shi, a hannu ma da shi, inda yanzu zamani ya canja na waya duk fitin da kake bukata, inda ka danna ka bukace shi za su turo maka da shi ta waya. Akwai wannan kwando da ake amfani da shi na satellite yanzu, shi ma a gidaje ko ina duk tacen da kake so ka kalla za ka yi zoomin ɗinsa ka samu ka kalli abin da kake so.
2: Akwai sinimomi da ka kirga mana kamar su Kwararrafa, Rex Cinema, New Era da Scala. Yanzu tunda kana garin Jos, kana ga waɗannan wuraren me aka maida su?
1: Duk kamar Scala shi an riga ma an maida shi coci, Rex Cinema shi kuma sun maida shi kasuwa, New Era Cinema shi ma yanzu sun maida shi wani ma'aikata ne. Kwararrafa ne yake nan a rufe yanzu, ba a san masu shi me za su yi da shi ba.
0: Wakilinmu na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangarsu game da gidajen kallo.
3: Sunana Muhammad Ibrahim, mazaunin garin Jos. A zamanin yanzu da na taso, abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop. Saboda komai yanzu ba kamar kallon fim ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba. Mutum in ya riga ya sa data kawai a wayan shi ko laptop, zai iya downloading fim inda ya ga zai kalla, wani sabo ko tsoho ko wata waka in zaka ji ko karatun Qur'ani, duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba. Kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda zaka sauke abin da kake so. Iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
4: Sunana Umar Ibrahim, ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yanda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo, sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting. In kuma aka saki abu sai ka jira har wata shekara kafin ma ya iso gare ku. To amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa, zaka iya streaming kana daga gurin da kake, ko waka ce kake so zaka iya ka downloading din ta ka aje yanda ka suka ji lokacin da kake so. Kuma su wayannan CD din ba sa baci saboda komai ya koma na zamani digital inda tura suke kira. To ko a yaushe kake so ka kalla abu zaka kalla, kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya, ga clear kuma ba irin na da da yake skipping ko yake baci ba.
5: Sunana Hafiz Muhammad. Ci gaba da ya zo a wannan zamani ba zai ki dayo ba, kowane angle ka duba. Kamar misali, da sai ka jira wata-wata ka je ka sayo Stardust ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla, ka ji ai ta abun nan, ai ta jira, ko kuma waka ne kake so sai ka je ka yi selection a yi maka. Yanzu duka za ka yi downloading, sannan musamman Radio France, wani program da suke yi tarihin Afirka, mun samu ilimi ba ka je library ba, ba komai ba, kawai ka da downloading ko ka shiga app din su kawai zaka ji tarihin komai cikakke 100% wadatarwa. Kana zaune a ɗakin ka, ba za su ki dayo ba. Ci gaba da aka samu na wannan na

0: To Madalla, mai sauraro kada a sha'afa, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International Madalla. Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa masana'antar Kannywood wadda ƴaƴanta ke ci gaba da alhinin mutuwar jaruma Z Diamond. Ko da yake mutuwar ta taso da tsohon zargin da ake yi wa jarumai na kin taimakon juna idan buƙatar hakan ta taso. Kafin rasuwar ta Z ta jima tana neman taimako a tsakanin abokan sana'arta don samun kuɗaɗen da za a yi mata tiyata sakamakon ciwon zuciya da take fama da shi. Sai dai a maimakon a taimaka mata, wasu daga cikin su suka riƙa ƙaryata ta. Hawwa Kabir ta duba mana wannan al'amari kuma ga rahoton da ta hada mana.
1: Mutum baka iyawa baka gamawa ba ayabawa. Mutum baka iyawa.
2: To Madalla, kamar yadda muka saba kawo muku abubuwan da suka faru a masana'antar film ta duniya musamman Najeriya. To a yau ma dai kamar kowane mako mun leƙa Kannywood da Nollywood, inda a Kannywood akai babban rashi na jaruma Z Diamond, rashin da ya haifar da cece kuce biyo bayan rashin lafiyar da ta yi da kuma ta nemi taimako, wasu suka ƙaryata ta sai ga rai yayi halinsa. A Nollywood kuwa jaruma kuma producer Omoni Oboli akai wa sarautar Love Queen of YouTube, wato sarauniyar soyayya a YouTube. To be an kallo. To kafin mu kai nan dai bari mu leka Kannywood tare da Yakubu producer dan yin tsokaci akan rasuwar Z Diamond, inda yace
3: hakika rasuwar wannan baiwa Allah, wato Zainabu da aikanta ko Z Diamond mutuwa ce wacce ta ratsa duniya baki daya, duniyar masana'antar Kannywood. Din mai kallon shirin fina-finan Kannywood wanda mutuwa ta dake shi ta mutuwa tambari ce. Sai dai mu ce ubangiji Allah kai mata rahama, Allah ya gafarta mata. Z Diamond ban taba rayuwa da ita ba a bangaren Kannywood saboda tana Kaduna ina Kano, amma ita fans ina dukan ta zuwa da Arabia kai mun magana muka kaisa da ita ce ina kallon shi da shirin kan tarihi da rabai na burge ne mata addu'a da fatan ubangiji Allah ya ba ta lafiya a shiya. Allah bai sa zama da ita ba, yake ce mun akwai tafiya ma da zani kwanan nan za a fita ne kasar waje. Dan Allah dan annabi ka samu lokaci ka zo kai mun bidiyo domin jama'a tabbatar da cewa banda lafiyar da gaske. Sai to Allah ya kai mu ubangiji Allah ya baki lafiya ruwa. To tunda kadan ya na shiga saboda gabana ta shiga saboda gabanta ma sai mun dade mai magana ba sai jefi jefi ko lakin ko wata wani abu. Wallahi mutuwar ta rike mu sai sosai, mun ji yanayi da mara daɗi. Hakika kuma ta ba da gudunmawa masana'antar shirya fina-finai na Kannywood, sannan kuma ƴan fim sun mata ƙoƙari. Ni ba abin da yake damuna illa ƴan comment section masu zuwa su yi kara a radio daga ba su san fim ba, ba su san menene fim ba, sai su zo suna zagi suna cewa ƴan fim ba su taimaka mata ba. Wannan ciwo ya fi ƙarfin ɗan fim da abin da ta fi naira miliyan ɗari, ya fi ƙarfin kowaye a Kannywood, ya fi ƙarfin kowaye a Kannywood. Ba za a ce ba su da kuɗi, suna jarfin asiri, amma mutum ya cire naira miliyan ɗari yanzu zai ce ka iba mutum daya. Gaskiya ina ganin abin nan sai dai gwamnati ba ta wannan. Sai dai gwamnati dan ai packaging ne mutum ba ko wani mai kudi a cikin kun dan ai. Akwai masu rufa a cikin biya amma kudi ne ba jarasa dai gaskiya ko wani mai kudi a cikin kane wanda yawa.
2: To me zaka ce akan masu kafe hutan Umma Shehu suna wasu maganganu da suke ganin cewon kaman bai dace ba.
3: Umma Shehu abin da yayi zafi a lokacin ko ce a yanzu ake jin zafin abin. Amma in kun ji maganar ta fada babu abin da yake cikin maganar ta illa gaskiya. Ita cewa ta ki fito ki zo ki fadi iya abin da aka baki kuma a ga menene yarge a ciki wanda zai iya taimaka miki a cikin wannan magana. Dan Allah dan annabi me dai mun wannan magana kuma shi wani kashi ta ba ubangiji Allah shi ya karbe ta. Muna kofar dan Allah ta mata rahama, Allah ya gafarta mata. Da ita da Umma Shehu din duk ɗan uwana ne ƴan fim baki dai ina son kowa a cikin su, amma jama'a kuma da uzuri mana a cikin maganar nan. Ta ce ki fito ki zo ki faɗa abin da iyar gwa saboda ana ta zagi ana ganin ƴan fim kuma ba su miki ba. A cikin da suka mata tukuna a ciki da bakin da ta faɗa Aisha Humaira ta ba ta naira miliyan 3, Hadiza Gabon ta ba ta, Aminu Sera ya ba ta, sauran jarumai da sauran shaba ya dora mata, Ozadi Suleiman ta dora mata, da sauran ƴan uwa da sauran su da an taimaka mata amma ta wani ba sun ce ka abu da sauran su. Amma su ƴan comment section kuna su ce ƴan fim ba sa taimako. Har akwai wanda wai kafe ya ce wai ƴan fim ba sa cika da imani. Shin kai ka ƙarshen rayuwarka ne kai a duniya? Ka mutu din ka ga yaya ƙarshen ka zai kasance? Ya zaka mutu? Kawai ka faɗa alkhairi ko kai shiru. Duk abin da ya samu dan uwanka musulmi illa iya haka ce ubangiji Allah ya bashi lafiya da ka iya faɗa.
2: To Allah ya kyauta. Ɗan kallo da abokan sana'ar jaruma kuma producer Omoni Oboli na ci gaba da kiranta da Love Queen of YouTube, wato sarauniyar soyayya a YouTube, kuma hakan ya biyo bayan sakin fina-finan soyayya da ta yi akai-akai suka kuma samu karɓuwa a wajen ƴan kallo. Hajiya Asabe mai sharhi da kushe akan fina-finai ta ce
4: To gaskiya Umuni Ubuli yanzu ta yi suna sosai a YouTube musamman wajen fina-finanta na love da take yi. Da yanzu ya zama ma kamar shine signature movie ɗinta da take da like. Da kin ga movie ɗinta yanzu is going to be about love. To wanda ma ya fara fito da ita sosai da ni ma shi na fara kallo shine Loving Every Word. Shi wannan shi ma dai na soyayya ne wata mamanta na son ta yi aure. To ba ta da wani tsayayye haka. Sai ya zo suka je cousin auren wata cousin ɗinta a village. To anan ne ta haɗu da Odogwu ɗin. Suka je suka zo suka fara soyayya. Along the line take ganin kamar ba za ta yi soyayya da shi ba kamar is local for her. Haka dai on and off has suka zo suka fara soyayya. Yanzu yana kiranta da Achalugu ita shi kuma ana ce mishi Odogwu Farara. To daga nan to film ɗin yayi zo yayi trending sosai har ana ta ma content da su haka. Yanzu ya samu wurin 30 million views film ɗin. Haka zuwa ana ta anticipating part 2 ma. Part 2 ya fito shine Loving Every Word to the Wedding. Shi ma ya samu wurin 20 million views. To a wannan movie ɗin nan ne ma ta zo YouTube suka recognize ɗinta suka ba ta award in top creator channel in Nigeria. That's a YouTube ta samu aka ba ta wannan award din. Sannan akwai sababbin fina-finan da ta yi. Even the thing gani dai film in kinsan is going to be about love because that's her signature movie din ta kenan. Irin su kamar Drag Me to Love, Where Forever Begins, Then I Found You, I Get to Love You. Irin su dai haka film din ta kenan. Kuma ta riga ta san me audience din ta ke so. Ta riga ta yi samu like ta riga ta gani audience din ta. So shine
5: da dukkan alamu dai producer mata a Nollywood na kokarin mamaye manhajar YouTube. Rukayya gare ki.
0: To madalla an gaishe ki Hawwa. Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda wakilinmu Ibrahim Malam Cillo ya zanta da ɗaya daga cikin shahararrun makadan jita a ƙasar wanda ya dade yana kida tare da manyan mawakan ƙasar da suka yi suna irin su Sani Abusa da Sa'adu Bori da sauransu. Mamman Lukman Sule yayi wa kidan jita shigar kuruciya har ta kai ga ta zama hanyar cin abincin sa kawo yanzu.
6: Gitar ita na fara ta anan Zandar wurin wa'ansu yayin mu ne wa'ansu kuma abukan mu ne kuma da gabaya da muka san importance kin ta muka ga ita karatun ta ma ake yi muka fara dokan kur aka fara nuna mu do re mi fa sol la si do na le premier note dalilin Michel Refor muka hadi da Teo wani Beninois ne. Kullum muna zuwa wajensu muna son mu gane daga nan muka fara.
7: Da ina kai aiki ko kai kidi?
6: Nayi anan Zandar kin, nayi Anyamai, daga Zandar muka koma Ningimi da ni da Sani Abusa. Hallo he muka koma da Super Haske tana nan. Hallo muka tada Super Haske. Hallo muka sake ta yi a Ciro da ni da Sani Abusa da Zamba da wani batar kanmu da yake cikin Jazz Band mamma ake ce mai. Muka bude group ta Ciro daga Ciro Zerin su sai suka yi Arlit Nuis da Sani he muka komo gida. He muka sake dai komawa cikin Super Haske. Sa'adu Bori da Ali Maliki zai tahiye shi sai Hassan Garba Allah ji karin shi sai ya ce mai gaskiya akwai wani yaro a Zandar Lukman wannan in ka same shi gaskiya yana iya yin ayyukan ku ya ce mishi duk yawancin kididuwan mu ya iya su. Tunda Hassan ya ce mai so biyu ina yin concert da shi a Zandar. Daga nan ne to Sa'adu sai ya zo ya nemo ni ana.
7: To Lukman an san gitar iri-iri ce wacce ce ka hila kanta?
6: Bon ni duka gitar ina yin su mai dai na hi karhi an hi bani karhi a gitar solo. Ita gitar solo gitar ce wadda kuna juye tare da mutane za ka fita kai melodi ka komo. Ita ce dai gitar meter sen kwa. Ita solo ba kowa ke daukan ta ba sai in mutum ka lakance ta. Mai solo ita kai za ka kirkiro kamar yadda ka ga an ce ma wannan otar compositor ne na waka ko ya kirkira to haka ita solo take kai ne za ka hudo melodi. Fraz kin in ka karanta ta sai an ce ka tsaya ka ware wani abu bisan ta ka san mi ka fahimta to haka nan ne za ka yi kuma ka komo cikin ta. Ita ce solo kana iya yin solo da bass kana iya yin solo da bateri kana iya yin solo da kalangu sannan ma a bisa gitar ita solo kin dai binne saksa ko su melodi da za ka saki wanda zai tada mutum tsika jiki ya ji gashin jikin shi ya tashi akwai wani wanda za ka sa ma mutum kuka ya ji melodin ta ba shi tausayi. Alhamdulillah an yi suna mutane su ne za su sani mu zaune muke a gefe mun je kasashe daidai gwargwado kuma shin moriyarta da inda aka yi iyali ana zaune lahiya ana ci ana sha cikin abin wannan shi ne babban arzikin.
7: Lukman wata waka ko wani kiɗi ne ya burge ka a tsawon lokacin da kai karatu?
6: To akwai waƙoƙi da yawa wanda baka iya ware guda gami ɗaya amma wadda ka fara yi ita ce za ka iya ganewa. Akwai wakar da muka fara yi shi da nazo cikin Sa'adu Bori wanda ya sa muka yi suna daga ciki da mu aika san ita waka ɗaya take sa ka kai suna. Me baka san wace ce mai bata ma suna ba sai Allah kawai. Wannan MC shine ya tado Sa'adu Bori da muka buga MC anan nayi guitar solo wanda guitarist daga wanda suka san idan ita music wanda ya san music in ya kiraye ka yama magana to shine ka san kai aiki amma da wannan profan sai ta bura sai ta iwon su in suna san ka komi kai daidai ne bayan mun MC akwai makada diyawa da suka kiraye ni manya haka suka yaba sai su ce wai wane ne wannan mai guitar ke bani a ce musu Alkuman ne sai a lalle wannan yaran tabarkalla a super haske akwai kididuwa diyawa dinni ne yawa na garin nan ai a sifar haske ba yana da ita tambari ce wanda muka yi na kidi kidin music da ta Niger inde ba san rai kai ba ka ji kidi gashi dai kuma da wakal ba wani instrument instrument biyu ne ko guitar ce kawai solo da bass da battery ba tarkin namu ma hannu guda gare ai kuna gani kowa yana yo dan ba mu ta mun iya muna da niya ne niya ce muke a lokacin wannan Allah inda gwamnati ko ko garin nan an kama mu ku da kanku san ba haka bane me sai aka doki abin namu ce gantaka ma saboda mutane duk sun san mu sun san uwayen mu sun san gidajen mu sun san mu ba ɗan iska bane me kawai suka doki abin namu a haka aka doke shi da wata irin kama kawai aka lalata yanzu ba ga yaba diyan mutane duk sun shigo wanda suke hana ma ayin da diyansu a ciki to a lokacin nan mu kin kama mu akai kuma da baya ma sai aka gama mu da wani bala'i daga inda aka gama kada kai talaka aka hada ka da mai kudi rigima ko mai ikanti ko sarki ai ka san baka kai labari dai da aka tashi ma dan a kariyar da mu kawai aka hada mu da ai mun ma basira daya raba zambo an yi wata waka kawai gami ne waka ce bai ta shahe shi ba waka gama mu da shi kawai tsana duk inda aka yi wani bangare bai son ku wani yana son ku ai kaga an kawo da haka muka taso da aka kawo mu wannan abin tun daga nan ne kawai ba mu kai labari ba ai
7: wata shawara zakka ba makada na yanzu na su dauki hannu irin naku
6: eh gaskiya music karatu ce ba hazar bane karanta ta ake kamar yadda ka kai karatun jarida wannan ko haka ake karatunta bayan kai karatun ma sai ka tai an yi gwaje-gwaje na horo eh akwai malamai mu anan kasan mu ce babu wannan wanda suka shiga gaba abun ba wanda suka sani bane kullum wanda zaka samu abun wanda bai lakanci abun ba kawai shine wai sun zama manya

0: da shi wani ma'aikata ne kwarrafa ne yake nan a rufar yanzu ba a san masu shi me za su yi da shi ba
1: wakilinmu na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangar su game da gidajen kallo
2: sunana Muhammad Ibrahim mazaunin garin Jos a zamanin yanzu da na taso abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop saboda komai yanzu ba kamar kallon film ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba mutum in ya riga ya sa data kawai a wayan shi ko laptop zai iya downloading film din da ya ga zai kalla wani sabo ko tsoho ko wata waka in zaka ji ko karatun Qur'ani duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda zaka sauke abin da kake so iyaka kawai aikin da kai ka sa data ne
3: Sunana Umar Ibrahim ni mazaunin garin Jos ne gaskiya a yanayin yanda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting in kuma aka saki abu sai ka jira har watan shekara kafin ma ya iso gare ku to amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa zaka iya streaming kana daga gurin da kake ko waka ce kake so zaka iya ka downloading din ta ka aje yanda ka su ka ji lokacin da kake so kuma su wayannan CD din ba sa baci saboda komai ya koma na zamani digital inda tura suke kira to ko a yaushe kake so ka kalla abu zaka kalla kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya ga clear kuma ba irin na da da yake skipping ko yake baci ba
4: sunana Hafiz Muhammad a ci gaba da yanzu a wannan zamani ba zai ki dayo ba ko wani angle ka duba kamar misali da sai ka jira wata ka je ka siyo status ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla ka ji aita abin nan aita jira ko kuma waka ne kake so sai ka je kai selection ayi maka yanzu duka zaka yi downloading sannan musamman Radio France wani program da suke yi tarihin Afrika mun samu ilimi ba ka je library ba komai ba kawai da kada downloading ko ka shiga app din su kawai zaka ji tarihi komai cikakke 100% wadatarwa kana zaune a ɗakin ka ba za su ki dayo ba ci gaba da aka samu na wannan na

0: da lafiyar da gaske. Wato Allah ya kai mu ubangiji, Allah ya baki lafiya. Wato tunda ka danu ya na shiga saboda gabana, ta shiga saboda gabanta ma, sai mu daɗewa mu gana ba sai jefi jefi ko lakin ko wata wani abu. Wallahi mutum nan ta rage mu sosai sosai, mun ji yanayi na mara daɗi. Hakika kuma ta ba da gudunmawa masana shirya fina-finai na kanewa, sannan kuma yan fim sun mata kokari. Ni ba abin da yake damuna illa yan kuman section masu zuwa su yi kara alade daga ba san fim ba, ba san menene fim ba, sai su zo suna zagi suna cewa yan fim ba su taimaka mata ba. Wannan ciwo ya fi ƙarfin ɗan fim da abin da ya tafi naira miliyan ɗari. Ya fi ƙarfin kowaye a kanewa, ya fi ƙarfin kowaye a kanewa. Ba za a ce ba su da kuɗi, suna darfin asiri. Amma mutum ya cire naira miliyan ɗari yanzu ya ce zai ɗauka ya ba mutum ɗaya. Gaskiya ina ganin abin nan sai dai gwamnati ba su iya wannan. Sai dai gwamnati don ai fakitin ne mutum ba kowa ne mai kuɗi a cikin fim ɗin. Akwai masu rufin asiri dai amma kuɗi ne madararsa dai. Gaskiya ba kowa ne mai kuɗi a cikin kanewa da yawa.
1: To me za ka ce akan masu kafe hoton Umma Shehu suna wasu maganganu da suke ganin cewon kamar bai dace ba?
0: Umma Shehu abin da ya yi zafi a lokacin ko ce a yanzu ake jin zafin abin. Amma in kun ji maganar ta faɗa babu abin da yake cikin maganar ta illa gaskiya. Ita cewa ta ki fito ki zo ki faɗi iya abin da aka baki domin a ga menene ya rage a ciki. Wani zai iya taimaka miki a cikin wannan maganar dan Allah dan Adam me ne mun wannan maganar? Umma Shehu ta ce tabo Ubangiji Allah shi ya karɓe ta. Muna fatan Allah ta yi mata rahama, Allah ya gafarta mata. Ita da Umma Shehu da duk ɗan uwana ne yan fim baki dai ina son kowa a cikinsu. Amma jama'a kuma da uzuri mana a cikin maganar nan. Ta ce ki fito ki zo ki faɗa abin da ya ragu saboda ana ta zagi yanzu ana ganin yan fim kuma ba su miki ba. A cikin wanda suka bata tukuna a ciki da bakin da ta faɗa, Aisha Humaira ta ba ta naira miliyan uku, Hadiza Gabon ta ba ta, Aminu Sera ya ba ta, sauran jarumai da sauran Shaba ya ɗora mata, Ozadi Suleiman ta ɗora mata da sauran yan uwa da sauransu da an taimaka mata amma ta wani ba sun ce ka abu da sauransu. Amma su yan komentashin kuna su ce yan fim ba sa taimako. Har akwai wani da wani kafi ya ce wai yan fim ba sa cika da imani. Shin kai ka ga ƙarshen rayuwarka ne kai a duniya? Ka mutu ɗin ka ga yaya ƙarshen ka zai kasance? Ya za ka mutu? Kawai ka faɗa alkhairi ko kai shiru. Duk abin da ya samu ɗan'uwanka musulmi in la'iya haka ce Ubangiji Allah ya ba shi lafiya da ka iya faɗa.
1: To Allah ya kyauta. Yan kallo da abokan sana'ar jaruma kuma producer Amoni Oboli na ci gaba da kiranta da Love Queen of YouTube, wato sarauniyar soyayya a YouTube, kuma hakan ya biyo bayan sakin fina-finan soyayya da tai akai-akai suka kuma samu karɓuwa a wajen yan kallo. Hajiya Asabe mai sharhi da kushe akan fina-finai ta ce,
2: to gaskiya Omoni Oboli yanzu ta yi suna sosai a YouTube musamman wajen fina-finanta na Love da take yi. Da yanzu ya zama ma kamar shine signature movie ɗinta da take da like. Da kin ga movie ɗinta yanzu going to be about love. To wanda ma ya fara fito da ita sosai da ni ma shi na fara kallo shine Love in Every Word. Shi wannan shi ma dai na soyayya ne, wata mamanta na son ta yi aure. To ba ta da wani tsayayye haka. Sai ya zo suka je cousin auren wata cousin ɗinta a village. To anan ne ta haɗu da Odogwu ɗin. Suka je suka zo suka fara soyayya. Along the line take ganin kamar ba za ta iya soyayya da shi ba, kamar is local for her. Haka dai on and off has kazo suka fara soyayya. Yanzu yana kiranta da Achalugu, ita shi kuma ana ce mishi Odogun Farara. To daga nan to film ɗin ya yi zuwa trending sosai, har ana ta ma content da su haka. Yanzu ya samu wurin 30 million views film ɗin. Aka zo ana ta anticipating part 2 ma. Part 2 ya fito shine Love in Every Word to the Wedding. Shi ma ya samu wurin 20 million views. To a wannan movie ɗin nan ne ma, ta zo YouTube suka subscribe recognizing ɗinta, suka ba ta award in top creator channel in Nigeria. That's a YouTube ta samu aka ba ta wannan award din. Sannan akwai sababbin fina-finan da ta yi. Irin da kin gani dai film ɗin san is going to be about love because that's her signature movie din ta kenan. Irin su kamar Drag Me to Love, Where Forever Begins, Then I Found You, I Get to Love You. Irin su dai haka film ɗin ta kenan. Kuma ta riga ta san me audience ɗin ta ke so, ta riga ta yi samu like ta riga ta gane audience ɗin ta. So shine
1: ga dukkan alamu dai producer sas mata a Nollywood na kokarin mamaye manhajar YouTube. Rukayya gare ki.
3: Ki mar kwarewa.
4: To madalla an gaishe ki Hawwa. Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda wakilinmu Ibrahim Malam Cillo ya zanta da ɗaya daga cikin shahararrun makaɗan jita a ƙasar, wanda ya daɗe yana kiɗa tare da manyan mawaƙan ƙasar da suka yi suna irin su Sani Abusa da Sa'adu Buri da sauransu. Mamman Lukman Sule ya yi wa kiɗan jita shigar ƙuruciya har ta kai ga ta zama hanyar cin abincinsa kawo yanzu.
5: Gitar ita na fara ta anan Zandar wurin wayansu yayin mu ne wayansu kuma abukan mu ne kuma da gabaya da muka san importance kin ta muka ga ita karatun ta ma ake yi muka fara dokan kur aka fara nuna mu do re mi fa sol la si do na le premier note dalilin Michel Refort muka hadi da Theo wani Beninois ne kullum muna zuwa wajen su muna son mu gane daga nan muka fara
6: da ina kai aiki ko kai kidi
5: nayi anan Zandar kin nayi Anyamai daga Zandar muka koma Ningimi da ni da Sani Abusa hallo he muka koma da Super Haske tana nan hallo muka tada Super Haske hallo muka sake tahiya Ciro da ni da Sani Abusa da Zamba da wani batar kin mu da yake cikin guest band mamma ake ce mai muka bude group ta Ciro daga Ciro Zerin su sai suka yi Arlit ni da Sani he muka komo gida eh muka sake dai komawa cikin Super Hass Ali Bori da Ali Maliki zai tahiye shi sai Hassan Garba Allah ji karin shi sai yace mai gaskiya akwai wani yaro a Zandar Lukuman wannan in ka same shi gaskiya yana iya yin ayyukan ku yace mushi di yawancin kididuwan ya iya su tunda Hassan yace mai so biyu ina yin concert da shi a Zandar daga nan ne to Sa'adu sai ya zo ya nemo ni ana
6: to Lukuman an san gitar iri-iri ce wacce ce ka hila kanta
5: ba ni duka gitar ina so mai dai na hi karhi an hi bani karhi a gitar solo ita gitar solo gitar ce wadda kuna juye tare da mutane za ka fita kai melody ka komo ita ce dai gitar meter sen kwa ita solo baba ko ake daukan ta ba sai in mutun kalakance ta mai solo ita kai kake zaka kirkiro kamar yadda kaga an ce ma wannan otar compositor ne na waka ko ya kirkira to haka ita solo take kai ne zaka do melody phrase kin an ka karanta ta sai an ce ka tsaya ka ware wani abu san ta ka san mi kafa inta to haka nan ne zaka yi kuma ka komo cikin ta ita ce solo kana iya solo da bass kana iya solo da battery kana iya solo da kalangu san ma a bisa gitar ita solo kin da bin da saksa ko su melody da zaka saki sai wanda zai tada mutun tsika jiki ya ji gashin jikin shi ya tashi akwai wani wanda zaka ka sa ma mutun kuka ya ji melodin ta ba bashi tausayi alhamdulillah an yi suna mutane sune za su sani mu zauna muke a ge mun je kasashe daidai gurgudu kuma shi moriyarta da inda aka yi iyali ana zaman lafiya ana ci ana sha cikin abun wannan shine babban arziki
6: Lukuman wata waka ko wani kidi ne ya burge ka a tsawon lokacin da kai karanta
5: to akwai wakoki da yawa wanda baka iya ware guda gami daya amma wanda ka fara yi ita ce zaka iya ganewa akwai waka da muka fara yi shi da nazo cikin Sa'adu Bori wanda ya sa muka yi suna daga cikin dama ai ka san ita waka daya take saka kai suna mai baka san wace ce mai bata ma suna ba sai Allah kawai wannan MC shine ya tado Sa'adu Bori da muka buga MC anan nayi gitar solo wanda gitarist daga wanda suka san idan ita gitar music wanda ya san music in ya kiraye ka ya ma magana to shine ka san kai aiki amma da wannan profane si ta bura si ta iwon su su in suna san ka komi kai daidai ne bayan mun MC akwai makada diyawa da suka kiraye ni manya haka suka yaba sai su ce wai wane ne wannan mai gitar kin bani a ce musu Alukuman ne sai a lalle wannan yaron tabarkalla a Super Haske akwai kididuwa diyawa dinni ne jiyawa na garin nan ai a Super Haske ba yana da ita tambari ce wanda muka yi na kidi kidin music da ta Niger indai ba san rai kai ba ka ji kidi gashi dai kuma da wakal ba wani instrument biyu ne guitar ce kawai solo da bass da battery ba tarkin namu ma hannu guda gare ai kuna gani kowa yana jiyo dan ban mu ta mu iya muna da niyya ne niyya ce muke a lokacin wannan Allah inda gwamnati ko garin nan an kama mu ku da kanku san ba haka bane me sai aka dauki abin namu ce gantaka ma saboda mutane duk sun san mu sun san uwayen mu sun san gidajen mu sun san mu ba ɗan iska bane me kawai suka dauki abin namu a haka aka dauke shi da wata irin kama kawai aka lalata yanzu ba ga ba diyan mutane duk sun shigo wanda suke hana ma ayin da diyansa a ciki to a lokacin nan mu kin kama mu akai kuma da baya ma sai aka gama mu da wani bala'i daga inda aka gama ka da kai talaka aka hada ka da mai kudi rigima ko mai ikanti ko sarki ai ka san baka kai labari dai da aka tashi ma dan a kariyar da mu kawai aka hada mu da ai mun ma basira daya raba zambo an yi wata waka kawai gami ne waka ce bai ta shahi shi ba waka gama mu da shi kawai tsana duk inda aka yi wani bangare bai san ku wani yana san ku ai kaga an kawo da haka muka taso da aka kawo mu wannan abin tun daga nan ne kawai ba mu kai labari ba ai
6: wata shawara zakka ba makada na yanzu na su dauki hannu irin naku
5: eh gaskiya music karatu ce ba hazar bane karanta ta ake kamar yadda ka kai karatun jarida wannan ko haka ake karatunta bayan kai karatu ma sai ka ta yi gwaje-gwaje na horo akwai malamai mu anan kasan mu ce babu wannan wanda suka shiga gaba abun ba wanda suka sani bane kullun wanda zaka samu abun wanda bai lakanci abun ba kawai shine wai sun zama manya.

0: Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan rana za ku ji mu dauke da yadda tasirin gidajen kallo ko kuma sinimu ke ci gaba da zirarewa duk da tashi da suka yi a shekarun baya. Muna tafa da tattaunawa da Mamman Lukumanu Sule, wani fitaccen makadin jita a Jamhuriyar Niger. A sashen mu na Kannywood kuma mun duba yadda ake ci gaba da caccakar ƴaƴan masana'antar da yin biris da juna idan wani ya fada cikin matsala bayan rasuwar jaruma Zi Diamond. Waɗannan da ma wasu labaran nan cikin wannan shiri sai a biyo mu. To madalla. A shekarun baya, alal misali 1960 da 1970 ya zuwa 1990, gidajen haskaka fina-finai wato sinima sun yi tashe a matsayin guraren ɗaukekewa da shakatawa wajen kallace-kallace na fina-finai akasari na India, Kabuyi da China. A wancan lokaci dai akan gwamutsu ne tsakanin matasa da magidanta don yin wannan kallo ko kuma tafiyar da gidajen na sinimu. Duk da irin rawar da wannan sana'a ke takawa wajen ɗebewa jama'a kewa, sanya nishadi da kuma samar da kuɗaɗen shiga, sannan a hankali gidajen sinimu sun mutu muris sakamakon dalilai da dama. Wasu daga cikin manyan dalilan sun haɗar da yadda akwatin talabijin ya yawaita a gidajen jama'a, don haka babu buƙatar zuwa gidan kallo da sauransu. Umaru Olu, guda ne daga cikin mutanen da suka yi fice a yawon gidajen sinimu a waɗancan shekaru, ya ce fasahohin zamani sun taka rawa ainun wajen yi wa sinima ƙanshin mutuwa.
1: To lokacin da nake samantaka na shiga sinima, abin da ya kama daga New Era, Scala, Rex, sai Kwararrafa su ne gidajen sinima da nake fiye zuwa.
2: Kamar sau nawa a rana ake nuna hotunan fina-finai a sinimo a lokacin?
1: Lokacin da ana nuna sinima da daddare ne. To daga baya kuma aka koma nunawa ƙarfe 3:30 to 6. To bayan haka kuma ana nan ya zama ranar Lahadi za a yi 10:30 10:30 da rana kuma ƙarfe 3:30 zuwa yamma bayan na dare.
2: A lokacin wani fina-finai ne suka fi jan hankalinka da yake sa kake shiga?
1: A wannan lokaci muna kallon fim ɗin Room da India da kuma Kabuyi, don a wannan lokacin su ne suka fi abinnan shakatar da mutane.
2: Gashi a wannan zamani a ganinka ne daƙile kallon sinimomi?
1: Abin da ya daƙile kallon sinima yanzu gidan kowa da shi, a hannuma da shi, inda yanzu zamani ya canja na waya duk fiɗin da kake buƙata, inda ka danna ka buƙace shi za su turo maka da shi ta waya. Akwai wannan kwando da ake amfani da shi na satellite yanzu, shi ma a gidaje ko ina duk tacen da kake so ka kalla za ka yi zoomin ɗinsa ka samu ka kalli abin da kake so.
2: Akwai sinimomi da ka kirga mana kamar su Kwararrafa, Rex Cinema, New Era da Scala. Yanzu tunda kana garin Jos, kana ga waɗannan wuraren me aka maida su?
1: Duk kamar Scala shi an riga ma an maida shi coci, Rex Cinema shi kuma sun maida shi kasuwa, New Era Cinema shi ma yanzu sun maida shi wani ma'aikata ne. Kwararrafa ne yake nan a rufe yanzu, ba a san masu shi me za su yi da shi ba.
0: Wakilinmu na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangarsu game da gidajen kallo.
3: Sunana Muhammad Ibrahim, mazaunin garin Jos. A zamanin yanzu da na taso, abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop. Saboda komai yanzu ba su kama kallon fim, ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba. Mutum in yi rari sa data kawai a wayan shi ko laptop, zai iya downloading fim in da ya ga zai kalla, wani sabo ko tsoho ko wata waka in za ka ji ko karatun Qur'ani, duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba. Kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda za ka sauke abin da kake so. Iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
4: Sunana Umar Ibrahim, ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yadda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo mu sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting in kuma aka saki abu sai ka jira har watan shekara kafin ma ya iso gare ku to amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa zaka iya streaming kana daga gurin da kake ko waka ce kake so zaka iya ka downloading din ta ka aje yanda ka suka ji lokacin da kake so kuma su wayannan CD din ba sa baci saboda komai ya koma na zamani digital inda tura suke kira to ko a yaushe kake so ka kalla abu zaka kalla kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya ga clear kuma ba irin nada da yake skipping ko yake baci ba
5: sunana Hafiz Muhammad a ci gaba da ya zo a wannan zamani ba zai ki dayo ba kowane angle ka duba kamar misali da sai ka jira wata ka je ka sayo status ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla ka ji aita abun nan aita jira ko kuma waka ne kake so sai ka je kai selection ayi maka yanzu duka zakai downloading sannan musamman Radio France wani program da suke yi tarihin Afrika mun samu ilimi ba ka je library ba komai ba kawai da kada downloading ko ka shiga app din su kawai zaka ji tarihi komai cikakke 100% wadatarwa kana zauna a ɗakin ka ba za su ki dayo ba ci gaba da aka samu na wannan na

0: mai da shi coci. Res sinima shi kuma sun mai da shi kasuwa. New Era Cinema shi ma yanzu sun mai da shi wani ma'aikata ne. Kwarrafa ne yake nan a rufe yanzu ba a san masu shi me za su yi da shi ba.
1: Wakilin na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangar su game da gidajen kallo.
2: Sunana Muhammad Ibrahim mazaunin garin Jos. A zamanin yanzu da na taso abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop. Saboda komai yanzu ba su kamar kallon fim ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba. Mutum in yi rarisa data kawai a wayan shi ko laptop zai iya downloading fim inda ya ga zai kalla wani sabo ko tsoho ko wata waka in zaka ji ko karatun Qur'ani duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba. Kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda zaka sauke abin da kake so. Iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
3: Sunana Umar Ibrahim, ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yadda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting. In kuma aka saki abu sai ka jira har watan shekara kafin ma ya iso gare ku. To amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa zaka iya streaming kana daga gurin da kake ko waka ce kake so zaka iya ka downloading din ta ka aje yanda ka ji lokacin da kake so kuma su wayannan CD din ba sa baci saboda komai ya koma na zamani digital inda tura suke kira. To ko a yaushe kake so ka kalla abu zaka kalla kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya ga clear kuma ba irin na da da yake skipping ko yake baci ba.
4: Sunana Hafiz Muhammad. A ci gaba da ya zo a wannan zamani ba zai ki dayo ba ko wani angle ka duba kamar misali da sai ka jira wata ka je ka sayo status ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla ka ji ai ta abin nan ai ta jira ko kuma waka ne kake so sai ka je ka yi selection ai maka yanzu duka zaka yi downloading sannan musamman Radio France wani program da suke yi tarihin Afirka mun samu ilimi ba ka je library ba komai ba kawai da kada downloading ko ka shiga app din su kawai zaka ji tarihi komai cikakke 100% wadatarwa kana zaune a ɗakin ka ba za su ki dayo ba ci gaba da aka samu na wannan na

0: biyar daidai agogon Najeriya Niger kamar Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da yammaci ga kanin labaran Yan bindiga a jihar Zamfara ta Najeriya sun sace wasu malamai 6 dake kan hanyar dawowa daga taron jam'iyyar APC mai mulkin kasar Kenya ta girke jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi gabanin gangamin jam'iyyar adawa kan tarnakin siyasar da kasar ke fuskanta Fararen hula fiye da 86,000 sun tsere daga Yemen sakamakon tsanantar har-haren yan tawayen Houthi Yanzu kuma ga cikakken labaran. Yan bindiga a Najeriya sun yi garkuwa da wasu malamai 6 a jihar Zamfara. Malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron addu'o'in neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na ƙasa Abdulaziz Yari. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi ta ce malaman da lamarin ya rutsa da su sun fito ne daga ƙananan hukumomin Bakura da talatar mafara a cewar bayanai malaman 6 sun halarci taron da ya gudana a talatar mafara ne a kokarin su na nuna goyen baya ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujerar jagorancin Najeriya a wa'adi na biyu satar mutane dan neman fansa a Najeriya ya san babbar hanyar samun kudade ga bata gari a wannan kasa fatar shugaban Najeriya ta bayyana cewa ba ta da shirin sauya matsaya kan shirin ta na janye tallafin man fetur wanda ta faru tun a ranar da shugaba Bola Tinubu ya karbi rantsuwar fara aikin tana mai cewa kiran da tsohon mataimakin Najeriya Atiku Abubakar yayi kan neman dawo da tallafin kai tsaye illa ce ga gyare-gyaren da gwamnatin yanzu haka ke kan yi a bangaren makamashin kasar a cewar fadar shugaban Najeriya cikin sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu na musamman Bayo Onanuga ya fitar a yau Lahadi idan har gwamnati ta amince da dawo da tallafin hakan zai haifar da tarnaki a bangarori da dama Mahukuntan Jamhuriyar Niger sun sanar da tsaurara matakai tare da gindaye shirruda kan wakilan kafofin yada labarai na ketare gabanin samun dama ko kuma izinin yada labarai wato izini a hukumance don aikin yada labaran kasar gwamnatin sojin ta Niger ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yada labaran kage ko wadanda ke bata sunan kasar a idan duniya inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin kasar za su rika fuskantar sa ido na musamman wata sanarwar bayan taron ministocin Niger da shugaba Ibrahim Tchiani ya jagoranta ce ta sanar da wannan matsaya ko da yake ta tabbatar da aniyar bayar da cikakken yancin yada labarai bisa tanadin doka Mahukuntan Kenya sun girke dandazon jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi gabanin gangamin da safan madukun adawar kasar mai tashi Edwin Sifinu ke shirin yi a yau Lahadi gangamin na Sifinu mai shekaru 44 na zuwa bayan tarnakin siyasa da Kenya ta gani a yan makonnin nan a wani yanayi da ake masa kallon babbar barazana ga kudurin shugaba William Ruto na neman tazarci yayin babban zaben kasar dake tafa cikin watan Agustan baɗi mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai dan rasa kasar kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauki da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar Muammar Gaddafi mahukuntan na Tripoli da suka bayar tabbacin cewa an yi safarar kwayoyin ne daga Turai karkashin wani gungun masu safara dake amfani da matsalolin tsaron da kasar ke fama da su wajen mayar da ita hanyar safarar su zuwa kasashe musamman na nahiyar Afirka Alkalimin gwamnatin Jamhuriyar Congo na nuni da cewa adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola zuwa yammacin Juma'ar da ta gabata ya kai 722 adadi mafi yawa da aka gani a baya-bayan nan a wani yanayi da annobar ta fantsama zuwa lardin kudancin Ubangi wato lardi na 7 da yanzu haka ke fama da yaduwar wannan cuta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai ƴan Yemen waɗanda yawansu ya tasa 86,000 da suka tsire daga ƙasar don gujewa yakin da yanzu haka ake gwabzawa tsakanin sojin ƙasar da ƴan tawayen Houthi, adadin da ke nuna ƙaruwar mutane fiye da 10,000 a kwana guda kaɗai. Bayanan da majalisar ta fitar game da rikicin na Yemen ta ce dubban mutanen sun yi amfani da jiragen sama wajen barin ƙasar a wani yanayi da wasu dubbai na daban suka yi balaguro ta ƙasa a daidai lokacin da ƴan tawayen ke ci gaba da naifsa wa a kokarin kwace iko da dukkanin garuruwa da kodai suke gabar tekun Maliya ko kuma suke da tashoshin jiragen ruwa. Wani hari da sojin Russia suka kai da jirgi marar matuki yau Lahadi ya sauka a tashar jiragen kasan Ukraine da ke gab da iyakar Poland, wanda ya shafi wani jirgin jigilar fasinja da ke tashi daga Kiev zuwa Warsaw, kuda yake babu bayanan rasa rayuka ko jikkata kamar yadda gwamnatocin Ukraine da Poland suka sanar. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya bayyana cewa kasar da haɗaɗɗiyar dublan Larabawa za su kawar da kai daga sabanin da ya shiga tsakaninsu wajen buɗe wani sabon babi a alaƙarsu. Ƙasashen biyu masu doguwar alaƙar kasuwanci da cinikayya, rikicin diplomasiyya ya kunno a tsakaninsu ne tun bayan faro yakin gabas tsakiya, wato bayan hare-haren Amurka da Isra'ila kan Iran a ƙarshen watan Fabrairu, inda Tehran ta zargi Abu Dhabi da bayar da damar amfani da sararin samaniyarta wajen kai mata hari, wanda ya sanya ta mayar da martani. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International a RFI ga kuma shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun hada da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa, tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shi ne shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi, kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Ya yi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawarsu ga muhalli.
3: Nigeria tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun ɗauke kudancin Nigeria, da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya, da mu samu sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira chat formation. Idan muka duba a Najeriya, muna da dazuka daban-daban. Yanzu na ɗauko misali, dan fara da nawa shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da faɗin muraddad 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefen mu Lamebura, mun iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da faɗi sosai. In muka shiga akwai dajin sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River, akwai sauran dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu, kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
4: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dajujjuka?
3: To, wa'innan dajujjuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikinta. Misali, kamar gandun daji, in ka je da ka ga yanayin iskansa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu, kamar abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kamar a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu, in an dafa abinci hayaki zai tashi, motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su suma suna ba da nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To, saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
4: Kamar za mu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
3: Akwai kalubale. Na farko shi ne maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shi ne akwai mutane wanda suke sassa da bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogolo ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shi ne babban ƙalubalen da muke fuskanta.
0: Muhallinka, rayuwarka.
2: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun haɗa da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su 'yan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
5: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri idda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban, ballantana a ce gandun dajin Yankari inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko, akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, dai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gan su ba a inda kake rayuwa. So, kaga nan ɗan canjin rayuwa, yau ka gan su ka ɗan ji murna, ka ɗan yi farin ciki, kaga ɗan wani abin da ke faruwa. To, ɗan wani abin da kake samu kwakwalwarka yana jin dadi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun daji, zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala kala, kaga ganyayyaki kala kala, kaga tsirrai kala kala. Dama idanu yana bukatan ya ga abubuwa kala kala ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji dadi. Sannan na uku, a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito, sai ka ji ka daban, ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci. Wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu, gajiya babu, wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi, sai ka ji saka yau kake. Sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani kwakwalwarsa ya fi kamawa, wannan bishiyar kaza ne, wani biri goggo ne, wani zaki ne bai taba gani ba, sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo, wannan giwa ce. Akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan. Sannan again, akwai wasu tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi, da wato natural sanyi da mutum yake samu, wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi.
4: Yawa, me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido? So abin da ya sa na yi wannan tambayar, saboda akwai waɗanda sukan je kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai, amma yaya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji?
5: Ba shakka, kwarai da gaske, ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan ɗauke shi da yadda su suka ga dama. Misali, a wuka za ka iya yanka kaza a ci da shi, amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu. Saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai, ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji, to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji, sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa, kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali, da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana.
4: Kamar ya kenan kake nufi?
6: Yawa, shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji, ka gan shi yana shawajinsa kadai, to wani abu ne da zai burge kai, kwantar maka da hankali, kuma ya faɗaɗa maka tunaninka. Domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiwo, to dabba na gida ma da ake kiwonta, idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagayata, kana ganin lafiyanta, kuma baka sha'awan kai ta daure ta. Wani lokaci ba kawai kana daure ta don ta je ta kiwo bane, kana daure ta don ka ganta tana shawagi cikin yanci, sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka. To balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah, damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta, ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwansa da ita. Kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita su namun dajin nan suke rayuwa a cikin su. Kuma in har ilimi kace su ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna, to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka gan sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka wai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya he kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani gun har yana dan kaman cecceniya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba za ka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kaman yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwo a gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
2: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin maye guraben nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka dake Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka yayi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicin sa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
7: na zo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamani sai dai ban sani ba ko haka wataƙila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
8: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar wataƙila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
7: wannan dai ana iya faɗa amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Malam Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarkakkiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi yake tafiyar da zamani
0: muhallinka rayuwarka
2: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
9: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana ɓannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu. Lallai kuwa
4: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
9: sosai, muna sanarwa kuma suna da informa nasu wadanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu, kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji. Gaskiya muna da babban matsalan mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne, dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan. To yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su, muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
4: Me jawo haka a ganin ka?
9: Yawa masha Allah, a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura.
4: Wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
9: Sosai dabbobin mu suna kaura suna fita, ko da an sun fita in za su yi ta Yobe mukan je duku mu dawo da su, hakan za su fita su yi Taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobin mu suna kaura sukan fita kuma suna dawowa.
4: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
9: Zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan bane, ko sukan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England ana ce da su white top, su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma, dan in sun zauna a can kankaran yakan kashe su suna kenan.
2: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: Da fatan kun ji daɗin wannan shiri a cikin labaran gunjin da 'yan bindiga a jihar Zamfara ta Najeriya suka sace wasu malamai shida da ke kan hanyar dawowa daga taron jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar. Kun kuma ji da Kenya ta girke jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi, gabanin gangamin jam'iyyar adawa kan tarnuƙin siyasa da ƙasar ke fuskanta. A gefe guda kun ji da fararen hula fiye da 86,000 suka tsere daga Yemen sakamakon tsanantar har-harin intawayen.
10: RFI.

Talatu da fatan an nishadantu. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya bayyana cewa kasar da hadaddiyar daular Larabawa za su kawar da kai daga sabanin da ya shiga tsakanin su wajen bude wani sabon babi a alaka. Kasashen biyu masu dogar alakar kasuwanci da rikicin diplomasiya ya kunno a tsakanin su ne duk bayan faro yakin gabas ta tsakiya, wato bayan har-haren Amurka da Isra'ila kan Iran a ƙarshen watan Fabrairu, inda Tehran ta zargi Abu Dhabi da bayar da damar amfani da sararin samaniyarta wajen kai mata hari wanda ya sanya kai har-hare. Shugaba Pezeshkian, wanda a karin farko ke tsokaci kan alakar Iran da daular Larabawa tun bayan katse hulɗar kasuwanci a tsakanin su bayan kaiwa juna munanan har-hare, ya bayyana cewa kasashen biyu za su manta da sabanin da ya shiga tsakanin su wajen bunƙasa makomar kasuwanci da cinikayyar su. Matakin da a cewar bayanai ya biyo bayan ganawar shugaban na Iran da Yarima mai jiran gado na hadaddiyar daular Larabawa, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a gefen taron kasashen BRICS da ya gudana a India. Wani hari da sojin Rasha suka kai da jirgi marar matuki yau Lahadi ya sauka a tashar jiragen kasan Ukraine da ke gab da iyakar Poland, inda ya shafi wani jirgin jigilar fasinja da ke tashi daga Kyiv zuwa Warsaw. Kudayake babu bayanan rasa rayuka ko jikkata kamar yadda gwamnatocin Ukraine da Poland suka sanar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai 'yan Yemen waɗanda yawansu ya ta sama 86,000 da suka tsire daga ƙasar don gujewa yakin da yanzu haka ake gwabzawa tsakanin sojin ƙasar da 'yan tawayen Houthi, adadin da ke nuna ƙaruwar mutane fiye da 10,000 a kwana guda kaɗai. Bayanan da majalisar ta fitar game da rikicin na Yemen ta ce dubban mutane sun yi amfani da jiragen sama wajen barin ƙasar a wani yanayi da wasu dubbai na daban suka yi balaguro ta ƙasa a daidai lokacin da 'yan tawayen ke cigaba da nufsawa a kokarin kwace iko da dukkanin garuruwan da ko dai suke gabar tikun Maliya ko kuma suke da tashoshin jiragen ruwa. Har-haren na Houthi wani yunkuri ne na ganin cewa sun hana dakarun gwamnatin kasar iko da duk wani tsibiri ko kuma gabar ruwa mai muhimmanci, musamman wadda ka iya sada mutane da mashigin Bab al-Mandeb da suka sanar da kwacewa tun a Juma'ar da ta gabata. Mahukuntan Kenya sun girke dandazon jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi da kuma lungu da saƙo na birnin. Gabanin gangamin da sabon madugun adawar ƙasar mai tashi Edwin Sifunu ke shirin yi a yau Lahadi. Gangamin na Sifunu mai shekaru 44 na zuwa bayan tarnakin siyasa da Kenya ta gani a 'yan makonnin nan, a wani yanayi da ake masa kallon babbar barazana ga ƙudurin shugaba William Ruto na neman tazarce yayin babban zaben ƙasar da ke tafe cikin watan Agusta, a wani yanayi da farin jinin Ruto ke ci gaba da raguwa. Alkalaman gwamnatin jamhuriyar Congo na nuni da cewa adadin mutanen da suka harbi da cutar Ebola zuwa yammacin Juma'ar ta gabata ya kai 722, adadi mafi yawa da aka gani a baya-bayan nan, a wani yanayi da annobar ta fantsama zuwa lardin kudancin Ubangi, wato lardi na bakwai da yanzu haka ke fama da yaduwar cutar. Mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai don rasa kasar, kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauke da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar a shekarar 2011 Muammar Gaddafi. Fadar shugaban Najeriya ta bayyana cewa ba ta da shirin sauya matsaya kan shirinta na janye tallafin man fetur, wanda ta faro tun a ranar da shugaba Bola Tinubu ya karɓi rantsuwar fara aiki. Tana mai cewa kirin da tsohon mataimakin Najeriya Atiku Abubakar ya yi kan neman dawo da tallafin kai tsaye illa ce ga gyare-gyaren da gwamnatin a yanzu haka ke kan yi a ɓangaren makamashin ƙasar. A cewar fadar shugaban Najeriya, cikin sanarwar da mashawarcin shugaban na musamman Bayo Onanuga ya fitar a yau Lahadi, idan har gwamnati ta amince da dawo da tallafin, hakan zai haifar da tarnaƙi a ɓangarori da dama. 'Yan bindiga a jihar Zamfaran Najeriya sun yi garkuwa da wasu malamai 6, malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron addu'o'in neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na ƙasa, wato Abdulaziz Yari. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi
da ce malaman da lamarin ya ritsa da su sun fito ne daga kananan hukumomin Bakura da Talatar Mafara. A cewar bayanai, malaman shida sun halarci taron da ya gudana a Talatar Mafara ne a kokarin nuna goyen bayan su ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujerar shugabancin Najeriya a wa'adi na biyu. Satar mutane da neman fansa a Najeriya ya zama babbar hanyar samun kudade ga bata gari a kasar, inda ake ganin gunguna mutanen da ke dauke da makami kama daga yan ta'adda da kuma sauran tsigiru da suka runguma ta'addar a matsayin hanyar samun kudi. Jami'an da ke yaki da shada fataucin miyagun kwayoyi a Jamhuriyar Niger sun sanar da nasarar kwace sinkin kwayoyi 214 a iyakar Getwani ta jihar Dosso wadanda ake kokarin safarar su. Rundunar yan sandan kan iyaka ta PPF a Niger wadda ta jagoranci aikin su mamanta ce sun gudanar da aikin a tsakanin ranakun 30 ga watan Yuni zuwa 8 ga watan Satumban da muke, wanda ya ba su damar dakile safarar miyagun kwayoyi masu tarin yawa da aka nufaci shigarwa kasar. A cewar rundunar sun kuma kame mutane da dama waɗanda ke da hannu a safarar, kuma yanzu haka suna ci gaba da amsa tuhuma cikin harda waɗanda ke safarar rugwiwi. Mahukuntan Jamhuriyar Niger sun sanar da tsaurar matakai tare da gindaye sharuɗa kan wakilan kafofin yaɗa labarai na ƙetare gabanin samun dama ko kuma izini a hukumanci don aikin yaɗa labaran kasar. Gwamnatin sojin ta Niger ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yaɗa labaran kage ko waɗanda ke bata sunan kasar a idan duniya, inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin kasar za su riƙa fuskantar sa ido na musamman. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai, ga kuma shirinmu na gaba.

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake jibantar labaran juna a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudusin. Dandalin siyasa shiri ne da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Muna kuma lekawa sassan nahiyar Afrika. A Najeriya yakin neman zaben 2027 ya shiga wani sabon mataki bayan fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance. Hukumar zabe ta Najeriya ta kuma tunatar da 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewa dole ne su gudanar da yakin neman zabe bisa tanade-tanaden doka. Sai dai a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana, wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan sun sake jawo hankali kan yanayin siyasar kasar. A Benue an kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, lamarin da ya jawo Allah gwadai da kiraye-kirayen a guji tashin hankali a lokacin yakin neman zabe. Duk waɗannan na cikin abubuwan da muka tanada muku a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. Da fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance, 'yan takara da jam'iyyun siyasa sun fara wani muhimmin mataki na fafutukar neman kuri'un al'umma. To amma kamar yadda yake a kowane zabe, akwai dokoki da ka'idojin da ya kamata 'yan takara da magoya bayansu su kiyaye. Menene ainihin ke bukata daga 'yan takara a wannan sabon mataki na yakin neman zabe? Mun ji ta bakin kakakin hukumar Zainab Aminu.
1: Dokar zabe na shekara ta 2026 sashi na 92 sakin layi na 1 shine ya bada dama wa jam'iyyun siyasa da 'yan takara su fara yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin ranar zaben. To a dalilin haka ne hukumar zabe ta saka ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 2026 akan ranar da 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ya kamata su fara yakin neman zabensu. Dokar zabe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yakin neman zabensu. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula.

0: wa akan masu zanga-zanga a yayin da suka doshi hanyar zuwa shalkwatar hukumar samar da wutar lantarkin kasar a yayin ziyarar da ya kai wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Birkama kusa da babban birnin kasar shugaba Adamu Barrow ya bayyana daukewar wutar lantarki a matsayin matsalar tsaro da ta shafi kasa baki daya kuma batu da ke bukatar matakin gaggawa daukewar wutar lantarkin na faruwa ne a lokacin da kasar ke cikin yanayi na zafi kuma ana kaiwa sa'o'i 48 babu wuta a wasu wuraren
1: Ita kuwa wata kotu a Injamena babban birnin kasar Chadi ta yanke wa tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayan FDPC Abdullahi Miskin hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin
2: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya kisa garkuwa da mutane kwace kadarori da kuma fyade a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai familiyan 30 kowanne Lawyer masu shigar da kara Ahmed Abdulrahman ya ce basu gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da bukatar su ta gurfanar da Miskin kan laifukan cin zarafin bil adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa daurin rai da rai
1: To anan gwamnatin kasar Kenya ce ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan ƴan kasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancin su dake Nairobi a ranar Litinin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi Rukayya Abba Kabara na dauke da karin bayani akai.
3: Firkicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo karshen dukkanin kananan sana'o'in da baki ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba. Sakamakon korafe-korafen da ƴan kasuwar cikin gida na Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu ƴan gudun hijira da baki ƴan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da dirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zakatan su. Domin kwantar da hankula da kaucewa nuna kyamar baki, gwamnatin Kenya ta dakatar da tsauraran matakan inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baki marasa takardu da su tantance zaman su a kasar. Gwamnati ta umarci dukkanin ƴan kasashen gabashin Afirka da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancin su domin yin rajista inda ta tabbatar da cewa ba za a taba kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban kasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista za a dauki dukkan waɗanda suka yi rajistar a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Haka kuma gwamnatin ta yi gargadi mai tsanani ga ƴan kasar Kenya cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tirsasawa, tsoratarwa ko kaiwa baki hari ba.
1: To anan kuma sabon firaministan Senegal Amadou Al-Aminu Lo ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karɓar rance da kasar ke yi. Sharaɗin da asusun bada lamuni na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal ɗin sabon bashin dala biliyan 2 a yayin jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa. Firaministan ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usmanu Sanko lamarin da masu bibiyar siyasar Senegal ke ganin yunkuri ne na sasanta Sankon da shugaba Basiru Diomaye Faye waɗanda dangantakar su ta dade da yin sami. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
4: Babban buri na shine kasar mu ta zauna lafiya ta koma kan tafarki na ci gaba wanda tun farko aka dora ta akai ba zan manta da ƴan baya dake tafa ba waɗanda nake fatan za su tarar da ginshikan da muka kafa gami da samar da hanya dudar ta ci gaba wannan gwamnati na neman a riƙa yi mata hukunci ne da ayyukanta gami da nasarorin da ta cimma a maimakon nuna shakku kan aniyar mu muradin da muke son cimma na bunƙasar tattalin arziki nan da shekara ta 2050 misali ne babba shugaban majalisa kai ne ka dasa wannan damba a lokacin da kake rike da mukamin prime minister a yayin da nake matsayin mataimakinka ina da burin ci gaba da wannan aiki an tsara komai amma aiki ya tsaya abinda ya rage mana shine mu hada kai don cimma muradin da muka sanya a gaba
1: Shugabannin kasashe da sauran manyan masu ruwa da tsaki a harkokin sararin samaniya ciki har da shugabannin kasashen Congo, Djibouti da Rwanda ne suka halarci taron harkokin sararin samaniya da aka gudanar a birnin Paris na kasar Faransa tare da manyan tawagogi daga Angola, Benin, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Ivory Coast. halartar nahiyar Afirka na da alaka da yadda harkokin sararin samaniya ke bunƙasa cikin

0: sauri a fadin nahiyar. Dr. Tijian Watara, shugaban majalisar hukumar kula da harkokin sararin samaniya ta Afirka, na cikin mahalarta taron. Ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
1: Wannan taro na ƙasa da ƙasa kan tsaro da binciken sararin samaniya da ke gudana a birnin Paris wani muhimmin taro ne da ke ƙarfafa yanayin haɗin gwiwa. Dama ce gare mu mu ci gaba da kasancewa domin fahimtar sabbin abubuwa da ke wakana a yanzu, da kuma lalubo yadda za mu iya yin aiki tare don magance ƙalubale da ke tasowa, kamar sauyin yanayi, gurɓatar teku, samar da ruwa musamman ga Afrikawa, da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. Muna fuskantar ƙalubale a waɗannan batutuwa. A nan muna da damar shiga tattaunawa mai zurfi kan haɗin gwiwa. Dama ta haɗin gwiwa da abokan hulɗa da masana kimiyya da kamfanoni masu zaman kansu da masu zuba jari da kuma masu tsara manufofi. Komai na kan teburi, daga manufofi zuwa dabaru. Afrika sabuwar kasuwa ce a fannin sararin samaniya. Yanzu muka zo, amma muna da yalwar kasuwanci sosai.
0: Yanzu kuma sai mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, inda alƙaliman ƙananan yaran da suka mutu a wata mummunar gobara da ta aukawa wasu makarantu biyu da ke yankin Chimpunda na lardin Bukavu ya haura 27 a ranar Juma'a kaɗai, ko da yake akwai fargabar adadin na iya ƙaruwa. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
2: Da tsakar ranar jiya Alhamis ne aka samu wannan iftila'i na gobara wadda ta haddasa turmutsin jama'a a makarantu biyu da ke Chimpunda, kuma anan take ne kananan yara 14 suka mutu, ciki har da yara 10 'yan ƙasa da shekaru 10, gabanin karuwar adadin daga bisani. Cikin majinyata fiye da 50 da aka yi gaggawar mikawa asibiti zuwa mutum 27 a safiyar yau Juma'a. Iyaye da dama sun yi cincirindo a gabda yankin don sanin makomar yara da suka fita makaranta a safiyar jiya Alhamis. Insimirar Rashuda wata uwa ce cikin yanayi na firgici, ta bayyana yadda take dakon gano sauran yaranta da ba a kai ga ganin su ba.
3: Biyu daga cikin ƴaƴana sun jikkata, har yanzu kuma ban ga ragowar guda biyu ba, amma ban cire tsammani ba domin ba sa cikin waɗanda aka garzaya da su asibiti.
2: Imani Munganga Lumera, malama a ɗaya daga cikin makarantun biyu, ta bayyana tashin hankali da bakin cikin da suke ciki.
4: Zuciyata ta karaya matuƙa sakamakon ganin yadda yara ƙanana da suka zo makaranta cikin koshin lafiya amma suka koma gida a matsayin gawarwaki. Na yi matuƙar baƙin ciki da ganin wannan tashin hankali da ya rutsa da yaran da nake koyarwa. Ya zama dole ne a kawo ƙarshen wannan matsala ta gobara.
2: Gobara a makarantun biyu na Kadutu na zuwa ne kwanaki bayan makamanciyar wutar da aka fuskanta a babbar kasuwar yankin.
5: RFI.
0: Yanzu kuma bari mu dan duba sauran sassan duniya, inda Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 a kusa da mashigin ruwan Hormuz a ranar Laraba, bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dakwamnan fetur har guda 5 a mafi girman har-harar ramuwar gayya da suka shafi jiragen ruwa tun bayan da aka fara yakin da aka shafa watanni 6 ana gwabzawa tsakanin kasashen biyu. Michael Kudisin na dauke da cigaban labarin.
6: Har-harin da bangarorin biyu ke kaiwa a ciki da kewayen wannan mashigin ruwa mai mahimmanci sun haddasa tashin farashin danyen mai, inda farashin samfurin Brent ya tasamma $100 akan duk ganga a karin farko tun bayan watan Yuli. Wannan lamari ya sa farashin man diesel a Amurka ya kai kololuwan da ba a taba gani ba. Har-harin da bangarorin ke kaiwa juna tun daga ƙarshen watan Agusta ya wargaza kware-kwarewar zaman lafiya da aka samu, inda Amurka da Iran ke ci gaba da kai farmaki akan kadarorin soji da na makamashi da kuma na sufurin ruwa.
0: Shi kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin bayar da ladar $500,000 ga Amurkawa muddin jam'iyyarsa ta Republican ta lashe zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe a cikin watan Nuwamba. A wani yunkuri da kasar ba ta taba gani ba a kokarin shugaban wajen ganin ya janyo hankalin masu kada kuri'ar don sake zaben jam'iyyar tasa. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Donald Trump ya yi wannan tayi ne yayin gangamin jam'iyyarsa ta Republican irinsa na farko don tunkarar zaben na tsakiyar wa'adi, inda a jawabinsa na tsawon awa guda da mintuna 45 shugaban ke jaddada alƙawarin bayar da $500,000 ga kowane ba amurki muddin jam'iyyar tasa ta lashe zaben tare da ci gaba da shugabanci a dukkanin majalisu. A jumlace, akwai Amurkawa miliyan 270 da suka kai munzalin zabe kuma ba su $500,000 kowannen su na nufin kashe kuɗin da ya kai dala trillion ɗaya da biliyan 350. Trump yayin gangamin Dallas na kwanaki biyu ya bayyana cewa barin Amerika a hannun Democrats ya yi wa ƙasar babbar illa.
0: To bari mu karkare da rikicin gabas ta tsakiya da ya sananta a dalilin yakin Amurka da Iran wanda ke ci gaba da fadada, lamarin da ya saki tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya da kuma ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran. Yakin da a yanzu ya laƙumi rayuka fiye da 500 baya ga mashigin ruwa na Hormuz. Rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki. Lamarin da masana ke gargadin na tattare da hadari idan ba a gaggauta kawo ƙarshen sa ba. Gare tsokacin Farfesa Kamilu Sanafage, masanin siyasar duniya daga kanan Najeriya.
7: Yana da barazanar ya fadadu, domin misali Yemen wanda suke ƴan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira cewa Axis of Resistance, wato wa'anda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga. Muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kira ta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin wa'anda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta.
0: To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na tsara shirin ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
2: Madalla da fatan an ji daɗin wannan shirin, sai kuma mu shakata.